0: koi tatami ku hokototono e taha, pia koi tau proklama fukeni o kuoko, proklama e society a kolmotua, o ku tatadile iai paisteni, ahe ulakai, pia amanak foki e kau mai a mausa pepe he foki ki a pangia uatafe ki he proklama i he hoatan. Kake, kako hoko e taimi, osen tamil te taha, te tau kolo sa epe he ki a Klaile, Klaile, kau ke whanau mai e Klaile ki he programa, te u kolo sa eto epe ka te koe, ki a hao ngahi whakotutu ke programa, paka pau toki kau mai a mausa pe a mo pangia, pe na toki hu mai. Malo Klaile.
1: Malo e tau mai a honi, te ita paka ukore whamore more atu pe ki he ngalu ope, ke hufanga te mua he tal whakatapu e whanua mo e lotu u a whaki mau pe mi tau talanga whatongia me i hena te vita ka upuke pe whanga marie o ku whamalo atu ka uia ka ku hu atu ki hu mini te ua pe te vita ko mausa ena he laimi ke hu atu ke proklama ka te unofo pe o talitari atu pe i he he tawha aki o
0: Iyo Klaile ko kaike o kaike ongo mai Klaile kai sai pe ko mau sai ni ko ku kau mai ke programa ko ya malo Klaile?
1: Iyo ko weni to ko tar tu ke hu mau sa
0: ko mau sa na Malo.
1: Io, malo, mausa. Hoka tu koe mausa, malo. Io.
2: Malo tau lawa. Te vita malo tau mga aue. Pe farena, pe a malo. Uongo lere tu pe teita? Io.
0: Io.
2: Kore peke u famalmala tu, famalmala te ngai tafka tap kona tu kotoa pe. Famalmala pe motuani to mui mai koe. Lere lai pe nga aue alo tu te vita koe atunga aini. Kake tu koe wakake faha kakau. Ya ko famol mer pe kalaire ka ko ta por kala man de vita ko me bene ko pagia ko ki si lava mai ko me falo tu oke ko ya nga ta mo ui de vita ko ta wal be de mini ko frau e manu ki toku nga ya hon ko mo ui ka ko ta ko me bene ha ba ka te ki famana tu ki ai bi fo ke me akai a ko kol mo toa ka ki mu ui ko ai be ki me to kanga ki ai e ta mi ko nu tu mai ai Tevita, wikeni foki nai malolo ae tahe kau tangata ae te tau pehe te tau lawa ui e koe kau tangata mua tangata hino fono fai ngau e koni ae society kai nga kolomotua ko New Zealand ne malolo he wikeni pene fai he nga fai e bema fai ki he wikeni o ku fafofonga tu sea ka mai committee society kan kolmotu anu sila ha popoha popoa ki ofa ki he to nga family he more kon ku hoko ko ki historia no no he kulave i ko ko korine ta ka wi ka tangata na no nga o lere i mai fo ya mame ka matate vita ne guanga ki fa ke ke holo ne ka mata fo society kon ne kolmotu Na kamata ki mua na ui ko e sia ko vei ongo, kau tangata e aho koe, pia lava koe ni langa mala e o kolomotua, pia nao whakaukau e ke ai koe ni a kolomotua. Mihi wafe maa ua na kaua kori hono kono whakaukau i lore aki me whakaukau koe ni wa whakatau ki motu i api. Pia ku ongo i au pito e more kau ngai hui tua koe ni o e kainga kolomotua, kau maa e api ko kolomotua si kori, hanga mena e whaigea la vea ku ato e ofa ki he whaamiri hono kotoa. I he more koni ka pao ku wongo i pe he kainga kolomotoa hua no aiki mautolu e whaamiri tonu. Pea ku tau fuafetai kotoa pe i he mo ui a kori, ne ufo hipe mo kori he gulere ki kolomotoa. Waifu e ngai tano a kori, koe feuhi mo kori koe ia koe e tangata ku whamau mau buka tangata ku whangaro ngā tāhanu unga ngā ku o whalahi atu ka ki motolo ni kotoa e whamiri si kori ne malolo bena e whaipiri weekend. Ko taha ia e uihe e tō tangata koni te witaka kau OG. Ko taha ne kau OG koni o Kolomotua i Nusilani, si kori New Zealand. Mago rakmea, ko mea no wā pe, ko tau fo imea kai te wita. O kei toi be, tau mea kai kei toi be ufi, tola te au, toi moe kape, tola te au be moia. Pe o kei toi be, fok moe fok talo fotuna. Ma si, o kakai, talo fotuna lako ni te wita, moe kape. Ai ko mea kai e whā kuhi aisi ko lo motuā, ko e talo fotuna, kape, moe ufi pe, pe a... Oku tola te au kotoa. Ngahi mea kai koni, ngahi mea kai kui Kolomotua. Pea, mu whawhetu taki mea peka pangia. Whamuna koa, ka sori pangia, koe hasa tona ki, kui mea pangia, ke he tau mea tokoni. Koe mea tokoni fuko ni, te wita koe tokoni ea, koe mea tokoni bena e, me ngowe a siuperi, moala i tonga, uko mai koe tokoni mai ki he, ki o tau api heni. Pea, ka paku whaingata, ko uilo peko teimu whaingata aene, whakase ni ti. O mai pe toka tau ki lau pe tau tau. Tau ki lau pe tau tolu mo pangia. He lau peke o atu katu ko mai kua kainga Kolomotu a peko ka pisi nisi e ni anga mo whakau kau koe si mea e ni ke tokoni koe tau api ko Kolomotu a koe. Koe ngai tutu ni a koe ki he koe ngai koe tau mea kai. Ka paku fe mai mea kai mo telefonu e peka ke au aspe fe fofongai tohi e Facebook. E Kolomotu a kui ai he telefonu o pangia, sori pangia pe moau. Ke fai e tau, ke tau mea tokoni. Ma hako e ngai talabea Kolomotua, ka koe whaluku fuaku kei tūla hako pe ngai kalapu urere i Kolomotua. Ai, fonu moe moa e aho whalai te, pa lirebe me ki te pire a Kolomotua he aho tōna ki. Pe ka inga tonga ku, ka inga Kolomotua, pe ka inga tonga e au kalanini. Ka paku fe maho fitu ke fai aha a mou mea, pa mou fitu taki mai pe. E fitu taki mai pe he ku... Kwa iku hae totongi e ni, kwa aonga i a te wita e si ngā ue ne whai he mātua he aho koe ke si aha ki motu i kerekere, motu i whare. Ke o ngā ue aki. Koe me e ke he totongi, koe me e ki mui, koe ke whae totongi, koe koha pē. Koe koha pē, ke tau uhila mo e tau wai, he ko tu oe api. Pa koe mahalo koe me pē taha te wita koe ku whamana toe peke kan Kolomotu ai Nusilani. Koe Kolomotu ape ku si aha ki motu i kerekere, motu i kerekere kuo. Faikai faka maunga, pia kua tārere peke o faikai faka maunga, faka wike, kua taimi te mou fie maa oeke mou ngā aue aki. Mā koe ngahi mea pie mea te au kalaire, kui kei whanongo maina kua hamea koe tokanga keke tau lawe kiai, e ku lahi pe taimi koe tuki siko tuki mitvene walu. Nā kua hafa hinga mea ke he te mitau koe whetala noa kiai he tau meani, pake whiu i mai peke, o ku hangei tau meani, koe rea faka foki faa koe lotu. Tuku mai peke tau lere tau tolu. Kake, koe... Kai kalaire, o ke whanongo mai, ko usua te peko ene mahaku ke ilire pe hala. E vita?
0: E masa, a whamalo a teo ka te koe, i he lava koni hono tukuange me te whakoia, pia pe tau te fito ki he tine whakaiki koe a kori. E mouni a pita mea ke lava koe ki ai, tangata. Me kao pia kori hono, kamata ai kono lere ki ima koe, hama koe ni. Pia... Ko kuia pe foki hange ko meko ne olave na ke lave ko ki ai ki api e mausa ko meko ko ki tokang pe ki fa ange ha wakai ki ai ki he ke ne tu atu ko i he tai ni mi ma ka pa u fa no mai pe ko ta fa malo ta to o ki ai a feitu ke fa ki ai fa ka ma unga o ikai ko pe ko kalapu pe mo inukava ka ku ai pe hame a ta ha bu lo to ke fai wa ta pe ai api hange ko me la ke ai ku kai ke ai to to mi me ko ko ha pe ke to kon pe ke wi la pe pe mo vai ka ko e ko me ko ko me ko ke ai na ta por ka ma fa us fo na u la ve ko ya ki ma ma fa ko e ka va e me me ko to ko lai ta ia ko e ai no fo i ko api ko hi ko ka mama kawa pe ko vahe vahe ai ngai karapu i nau lere ko ya i Kolomotua e mausa ko mausa
2: i kai ko kawa ma hino pe fo ke kawa pa ko karapu ko lo tonga lere Kolomotua te mini ko e fonu mo mo a falaite pe a toki te pile pe a Kolomotua a pangia, ma ki te pile mo pangia kuna e whahingoa pe, whafofonga Whareare tau tolu mi tonga. Ko red wine, ko in tau fua, inu vave, ka o maro ke lotu. He aha toko naki, he toko naki, kilere aho pe. Pe koe mai beko haki luku luku ke tokoni ki he ngai uhila mo ngai mea pehe api. Na ebe ngai kalapu ki mua ka kuhanko e lau ku ko nau hiki ate ngai kalapu ke ngai feitu e ki, feitu e ni. E ka koe kawa masi te wita koe mooni okusai ahoni he kwae misin palukawa. E koe misin palukawa au tala mea e tau mau mau i koe kawa he palu ni mai. Tuke he ka pakuha ka utangata ku nima fefeka upito yono palu e kawa. Hanga koe ni koe mimi koe kapi a hofua koe tola hiko fikilo pe e ua he po. Pe kua o ua he tatau le rei he mini mifaki misi ni e kawa tau tau fua le rei pe ia. Ko red wine tona kie koe malo ko maulamato inifuita. Hanga koe pakuha toko ongo furu koe ne a koe he valu e fiafi pe hiwa.

0: ko hangi puke mena o lawe kei tapo kala maki mua ni ko tu fataha mui ni ihi. Tau si whakatau he ke alwe se ni ti o au ke ki mātu au nau tō e kawa. He kweke teke wongo e au teke wila kawa te wita kuwang e au. Kwe maarunga tahe kawa ko ilo ihe ni ko te au ni manoa baka pati whatau e ua alifo te au tōu noa po te au whanoa. O whakatu ipe. Kaku kei e ia tau tōlu pe ia e kau inu kawa pa kataki motoru mamakawa o te mu ita mai ka au. Tau kei mau ho tau uto o tau tōle mea koeni. Koe kawa o kei tōla he whanoa ke kilo. E kaku kaku e kawa alu i olunga ke pehe ke tuwe ke alu e koloa ke olunga ke si tu pe mi ka he mi kawa. Koe e pao ke alu ia ki olunga anga i e tunga whaka ekonomika. Paku more ke mamao ka inga au pehe kwa haku sirini. Igai. Kaki haku sirini, kaku kaki haku motua ia, kaku motua pakpak. Ka tau fua pe mea koto moni pe e te tau hanga whawheo naki ke ka malohi mo i pia. E kawa. E pau pe kua kuna e kua lako pe bia ba alui fo fula hefo ke bia e mama ni kua me kua holo e fo haio mama a. Ka kua tau kawa ka inga mo ofa mai tau kumi pe kawa. Kumi tau kawa tonga kua kawa fisi. Te ita kua kawa fisi kua sidere pe moe ki olunga tai mini. E waka wani. O kuteo ni manoa te awono te awono. O kua ilo ia uia he kua e ki ka inga fisi pe kua mau siasi. Ma kua nau kawa nau toi. Ma kua nau re nau toi fui kilo pe taha. Palu tau fua piti fuki nau toi. Ni kua wea kau fisi kua pe taha pe hua e ua. Kaya hanggo tau tolu ke tau tango tua hafu po kakato. Kaya ke? Kau hanggo tau anu apa ke mono-mono apa ke ngai kawa tewi tanaku.
1: Kau malu au masa. Kau uhing apa foki kau ke tau sio. Kau uhing apa foki tu ukoya society. Kau kau netu foki hangi kau mea kau na tau lagi ai. Na ulakilere mai pa siya kau veyongo. Pia fai wakai ke katoa kolomotua. O fai kau liriu o kolomotua. Ke kau kotoa, kau mai pa mungahi, koe hanga ko osio ke ngai kalapu, koe feitu kotoa hange ko tausio koia hange ko longolongo, hange ko sopu, hange ko ahuolanga, ko hofoa, koe ngai feitu kotoa, uke pehe uanga vakai koe kalapu e fia kato e kolmotua.
0: E kwa ngā rei he ni kumahalo ke whape ni ma koe koe whakalau pe ngai kalapu ko iloi. Aye ko koe longolongo poto e lau he lau kau, au lere apo temsi, whakatau mo e sia i huo. E sia i huo kulere e koe mikol kapu longolongo pe e ta. O kuto e lere pe e whakatau mo huolanga. Aye ko tolua ka huolanga, wha ke a kalapu a sopu tarimatua. Pea kalape koe a kolomoto ke te epile pe a kolomoto ne IPF o loa he mātoa e he kautama koe ni ainu kawai a kōri mo mea mo he kautama nanao epe ki te epile a kolomoto a me kuonga koe o lere pe ke tātana ki pe a ki koe ni kakumore ke mama o kainga kolomoto a ka mā te wita ki huanga o lawa siofi fefe he kuraki mea pete nao talamai ka te au ko pui pepemo o kalaire. Ko au ke konga kolo motu a pe, ka kufu motu a ume, me koko lere mea ke, me kolo tāna ki e kolo fōo. Pako te ingo ala lere tai ki tonga, ko ala ke kolo tāna ki. O mawhikerei me iai, ka koe konga kolo motu a pe. Ka koe anga sio ke feo hien me kainga kolo motu a. Koe ngai kalapu e. Ai koe e apikoni ko lere e koe a huolanga, a buiai a huolanga. Pea toi lere ai mo e sia i huo. Koe kalape e taha a kautangata me longolongo. Pe apo TMC, o kuiai a TMC kuiai a longolongo poto e lau kau, eh? Pe ka parewete tau te lau e whaka e ria koe ni heanga whiri a toko. Pe koe whiri ka heanga nofo whakolo motua. E ai aku mahino fokbe foka kalapu sopu uia. O kulele pe kolo motua. Pe a tāna ki mai ki ai, amo ko te mini fuku hau mo fonu mo ai mi hofo ka mai ngai feo hi ngai feo ka mai ai e ko no fo pe a family me ka nga api me fa ki mu e ka nga api de vita ko family pe fo ki ka ko lo motu ko ka ko lo motu a pe ka hofo e ga nga ko ku lo i a ko nga kala poko ku le hen he tai mini i o kala ni he i lo ke ngai ko lo ki uta pe ko e o fo ta mu ke pe ko nga la ve i pa ko fa fi a wa ki a ko i le pe fo ki fo ka mahina. Ai koe whakamahina ku pemombo we kātaki. Ona ita mātā me hala ano. Wai mo nau kalapua nau tōu. O ku kaku whae milo, atonga tae apa, kaku whae milo whamahina, he wiki whakause mahina kato, mahina kotoa pē. Ai ako nei toko osa tatonga tae apa, mahina koni ku ose, mahina ni. Pako ho fōa.

0: ahe na katu. Ai ko ta fa ta mo ko feo. Fa ta mo ko feo te vita ka ko ke ha bona to me na ki me ka ba palu. Pe ko ha gi se ni tu ta na ke ka ka la pu e po ko ya. A ve na. Me ka pu ko ya ke na to ko ni na to. Ai ko ta na to ko vain kolo ko ta ki ta u ye vain kolo. Ko ta ki ta u ye ti mi ko na na to o si ya. To ka ta
1: io con famalo at massa e clari capo che fanno mai clari clari io e ma e massa ca fo ca te
2: malo io e con famalo at he chi hu at be mausa milite ta ha be uai co mia con no bulave che mausa monia pito po famalo at pito co ta fa con che lave mai che cava e te vita qua ta pe o ko ilo ko ke tokanga mai ki ona fa marketi ko ka vai ko fra ona ifo ke ka vai ko ko me apeia ai fa fo kala ka ko tokanga ke fa marketi ko ka va o ko utala no o mai mitonga o ku fika ulo ki fo ki tonga ai ona fenga e ka va o fika ulo ki ke ka toka vai atonga america ko nga ko sai na ko ini peaka toki ia iha toi mea, toki fou mai ki heni pa maasi eria, ku asi mai o kuia ia ki ngahi kautaha ia i tonga tai mini, kuna hana tolo whaka maaketi ai kawapa, kuna hana tolo tānake kawapa whakatawia e nao tolo ngahi. Pea o kuna aru, taure ki hangatona na tolo ki nao u maaketi. Mahaloka meo ke uhinga mai ki ai te evita, koe siokoe ke he kawapa, e taimu whaka maaketi. Koe taha koe mea koe ni blau ke whanki kalapu. Mantui foki onga tangata, oku mari uriu foka kuonga pe mea kotoa. Oko mea koko toka ngatu ki ai, hengko mea koko si lawe kea mausak mooni au pito. Ka oku osihanga pe he taungahi kalapua ta tolo ilo, ai nau taimi faikawa e kolomotu. Ako mea pea e ngahi kalapu koe, e whangatoko ua koe, e nau hiki o faikawa, ke ngahi feitu kaku. Koe unaula ki lawe kea mausak ni nai ange, oku ataa pe he tau... taimi ngai kalapu ko ia ki kolomotu a whaena whai kawapa. Whaka fie fie au pito kulelelei pe, ai mea koe na kulawe kia mausa. Koe ki mea pe ko awhia tu ai mausa wha more more pe. Koe ia, kau fokea toa ka koe.
1: Eo, mausa? Mausa ki unmute mai pe ke ongo mai, pe ke ongo mai mausa.
0: Eo, uong atu.
1: Eo, malo.
0: Bawa kita berikan faham mengenai market. Nau tu kita okey ke hendak fokus ke sekolah honua ewa. Fakta tahu fokus ke kawal fungsi honua pada mama kawat tu kita tengah ikut kui kui kui apa kui toko apa yang kalah ini fungsi honua. Kepada kau ni tangan honua, gula hendak fakta tahu tu David ewa. Ewa alangkah baik kawawa uia mereka muri of sio sio fili silini. Ife mau wave kau kainga ewa hendak kau toka bay. Kono mo ni ta no bia ulah pek lah pek kawa ewo lah pek kawa ewo ka kon ala ka pek tahaya pai pami amerika bu kon alba na sio ka kon kawa fatau e ala tangata to kawa ki ai ke se ni ti ke ne ngahi fi mau va ve ana ke ne ngahi bia fa famili pe ko to kim ka ta me no fa ko hiki o kawa wa ngange ko ngo we be ki kawa ewo de vita ka ka ko ko ka ngapi pe he kau setahun ni kau mama kau apa kan? Kau oset tak tak main mana tu tak mata kau tu fuka market dia kau. Kaki, kau fuka hua tanu fuka hua pe kau kawai ukulah kena pe ufsekolo ukulah pe kawai ewo. Pea ukulah kawai kau tahu lagi kaki fokia tu ufsekolo kita hata kawa. Toa tu ngah gula ayah ini ufsekolo melahi melahi tangber nau family mukalai reme watleri ewa. Kaki. Koe kakoe tuia e kawa bakmonbe fatano akalaile. O watape akolomotu o kia tahape. Koe mea ape ke whakapama be kia ki mautolo kone. Kia ki mautolo kone nao toa ngā iho tau ki api. Ke hataimi. He koe mea koe kutalanoa ibe ke mo umai o ahe mo ngai kalapu. Koe unga koe uinga fokene fai ai kono. He kwa ngalawe ii te wita. Me kume api ha aho. Ha aho kuna wo mai o ngā we ake api. Takapa kau ngaku faham faham pe, kau tahu container aku he, kau container tahan mukonga, container lah fokus warna warna kau mukonga, container hangu tata, aku kei phone kau container tahan kau kamera pegi alu mekai, ka ko mea lai tāfu ke kufai ke he mea kai, toko ni lahi mea kai ke ngai whatongi e api. Mea fuka te wika tāhu ke ila tō lahi. Ko tonga pe tāhu te maho tō api, pa koe haa te ki tō tongi fai ke purengaku si si. Ko ni fokia ke ilo ipe, tō tongi mea koto. Tō tongi, ke he pe tō tongi rates ki he haa, rates ke hapa, more ke mama o ka inga kolomotua, o kufai ha launga au e ai. Koe, tawenga peke fua, o fua whakalongo longo pe. Ai fua whakalongo longo pe ia. Ai e lau gwea motua pe he. Ili whaki pe ki he uma o lue lue ai. E ka koe whakahaat pe, ko tau api e kumau pe. Pe ko karai reu ke iai pe. Po toi ngai mātu au toi. Koe anga e tau lau kolo motua ko ilo pe. Ma ke tau pokarama hoko te vita. Ton pe ke o mai ha kaweinga ke tau tala noa. Ko taim le rei neu whakahaa ke toi ngai kauta maa. Koe kautaki ki whamore more pe te vita. Kapau nau hanko sopu, nau mea kufi mai ke tala pete nau fie ngā au ea ke tau whainga maari ko mai, o tau tape. O mai o ngā au ea ki peko ho foa, e ngai kalapu nau kolomotua. Mo pe ko hataha kolomotua pe ki whakapā mai pe ka karairi pa whakapā mai ka koe, e ka tau te fito ki ngai mea whakakolo kolomotua. Ngai mea whakakolo ke o mai o kau mai.
1: Koe, ui pe mausa koe ta taimi, koe ta taimi, koe pe mea ko tokanga ki ai. Kuhinga kutaulava fukeni o tofu a mea kai i tonga o toki uta mai. Koe kawe ni hai mea lelei ka pae lava ke toha ta fukava. Ha fukava. Koe mea lelei au pita. Koe deo se tae tolu ke nima. Koe kawia mahalo he mea. He koe tuu fuka e api.
0: Mamore mole te. Koe. Mamore mole te mita kalahire. Aka ahe ulaka. Wa ulaka ya kalahire. Koe nau tolu nau mau kere kere e funga fonua. Oh, pegi ayo tak ke to iat mesti apa tu pegi ayo kita uhi atah. Kau ke? Kau ngahi famu hebe mi ulu. Kau ilo ke ngahi fakau kau lirai ke kau. Kau mepe tak kau kalau motua. Oh, tala mau pegi tolah kau angi. Kau pore tak kau fai superi. Kau ne retire hengawe, bukan si pore kau ne superi alfa hengawe. O kakia asili nia mautolu ke totongi ake hela, totongi ake tuku e siuperi no taimi ka ngowe aki. Fae ngowe ke tokoni mai ki no taho tau api ko kolomotua. Pa uma fafeta ebe mo sea mo toe nga, i he ngowe konu fae siuperi si ni lere tuku ki tonga, tuku no famili heni. Ka lo fae mai si ngowe mi tonga, ko hunga ka tsio mai ko tau api. Pea ko o fae siuperi ka umae ka utangata kuna mo fae ngowe mi tonga. Kulawe ipe kau wat kai mo piu kana. Kau maa, kau tangata kekehe. Iu no fai tau ngowe ngore ke mamao. Ko hoa o fai totongi. Ai mean ki tote ki fai ngawe ko ni ke faa totongi. Ka, ko hoa ipe ko o fai tau ngawe. Pea ku kai koha uhinga nia ke o hake hata. Karaire, kai ku totongi be ke aike mahino ime ako ya. Si ngawe fai si peri ma tau tolu mi tonga. Ko ilo be ku mimi ose tau taimi. Karaire, kwa hame ko te tokanga ki ai. Kai. Ko maku ki hilaka te vita io. Ko ko tau mia kai ai pe.
3: Ko
0: tu. Ka ba ga ge mawa, ma ka ba fo ngata se ni ti, fo mole mole pe. Ki fe tu ta ki pe ko ku ta wala ta la no ibe ta utol. Ko ko loa a nga te mia kai ga ki mo utol. Ko no no ko to he tu ku pe ko he tau mani. Ka la ire ko vi mia kai ko ai so ai le le ye ni ko mo tu a tu ku pe ai. E tu ku pe o mai na o no mia kai ga ga no anga. He mea sisio e taha e kau matatao e mehe Navy, me electrical mehe Navy na te siofi e uhila mune tauhi uhila kone ko IC. Ke ue tutu he IC e mea kai. Ue tutu he IC e mea kai. Aini kohi ni teimu poloka, pehe tokua ka alo fu poloka e alo vai e mea kai. Ko ni teimu tutu ai he mea kai.
3: E IC e mea kai.
0: E IC e mea kai.
3: Malo, mausa.
0: Mea kai. Iyo. Ako malo fa malo tai pe ko mo nga we mo tari por kala mo ni kala ile te ha me ba go europe ko tai mi ma to o se tau tai mi
3: malo pito ma usa ko tui pe ko la va ye por kala ma ke ha ni pe ha ka ta ki pe mo nga ta tu pe to nga ta po te mo to fa ka ka u i mai ho ma u ki to nga kere kere mo kala ile ko i e wa ma usa ka ta ki ka ke fa malo la
0: fa malo wa tu
3: io fa malo la ya
0: malo au pito e
3: tau tok felonga ke pol kala mahoko malo
0: malo
4: ko e mau timi o gai nga hianga fakafonua ke he mehe pasfiki o launge au hono toko lahi o kinau tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tōu tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so o tia tauta, pe koe lau lāpuna.
5: Lomo weki kātumua e whanau noia koen me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Koe tau porokalam whakamalo sina mo whakafeohi, ok whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahapure lulu o I wiki katoa pe me taimi hongafulu AM ke wā PM. Pea ko e tau aloha te ike mahinani e whakahoko ia e ahapure lulu o I wiki kahau kono wā fitu o me wā fe wā ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lereitaha. Pea koi ai o kuatu ai heni ai whakaafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sina mo whakafeohi. He komo I le rei mo ui fiefia ko e moto ia e kulupu We the People. Whapapatu piriki tala noa o fisa fitutaki.
6: Tanga mariko ni ke o atua I ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai I tau fu imanioke me he mapu a vaea me I houma Kano lelei au pito me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. O rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Ko e whanamonongo ke he kāinga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Ofisa Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu I e pōtoko naki koe ahotolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya I o tala. Oku kamata I he ono e fiafi ki he tātaha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kuwhai mai mehe e tau whānau. Te maulae veatu, palesteni, pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa, I he pōpule lulu kohono ua fitu o e mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
6: Ko kore whainga mariko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mafo I mea kai pe a mei tonga, koe fo I talo tonga, koe fo I manioke, koe fo I ufi, koe kaho kaho mo I kau meire. Koe tanga I hopa pe a mo I lai pere. Ko ki mautolo koe o mo fie mau, mo fetu taki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mau pea miyai, malo.

0: kun instituutio ei tältä riakia ai polokalama ai kautautu tuku aine afioko ne tatangi befoki mo lea simpare mo ngai me ai fi osi toho va ai kauso tia te te ki e faka patu
1: koia
0: tata lele ya si one one vela tu pou befoki te vita maka ke frajo ko polokalama ai kautautu tuku aine afio
1: io ko fa malo tu linda malo opito ngi ko me ki la vi gaita tata lele ye ah, tadi fok ke ilo ye to tahan isio ko ne ha ko ne a ni o kai ke ko ne tain do por kala mai ni ko po pure ru ko fai fe kau eh ya ko a ho ni o kai ke tai lo mal ko ne ke ke ha an pe la tan pe no lo
2: ya ko ku mak fai fe kau
1: ke ku mak fai fe kau ko to mai ki lo tare ni bo ki ko ya ko ku ma o te ma fa ma lo ka te ko ma fok ya to ange ko ha ha fo tu tu mai ki por kala ma koia kautatu tuku ki ahoni malo
2: io malo bito te vita vega linta koe koko fafetai bege o tua he koloa ko fai te vita he fotutu na ta fai na kehango fata be mure tioni ai polo kalama ai sotia tutuku ke ta takai ia mamani na tao kamata mi Amerika pia mi a tarata koini ko mafi fatuki e tau tukumoe atu lava ia, lava pia mo Hawaii, pia mo Swane Faiwa pia ta foki ai ki tonga ki ke nolo ki asia miri e latu ni fafunga i matonga ka ufa malo te vita he lava mo i tafako ia pia ta foki mai ai ki Australia ki Tisope ki sotia tutuku pia mi loto Australia o lava mo ia koe ahoni te vita ko ta foki mai ko ta tuuta yo kalanini ngai ko fa ta no fa elinda ko nga ha sen pare ko to yo ta lai wa e lo to kalani ga hon ke ta fa ma po po mu a fa skoin de o e to na fa skoin de mai no ko ni ta nga we ko to pe na fa fa ma lo at ba ke ko Hamilton ta krestu gia na ni fa la fa la ba mai ai proklama ko ia malo
1: io ko fa malo atu e ona vela
2: ko ia
1: e ku ko e me peta ko fa manatu ke mana tu mau pe hange ko Hawaii ku ngawe me ya ke tota ko ya a time uta pe a pe foki a seria ne programa me a piso pe pe a motai mo uta ko pe a seria a CFC eh
2: io mona pe
1: ko ya pe hange pe ko ko Hamiltoni ki to ta ki a ne mo pe kak ma ba he fok me o kalanini ko ta mo uta ko i o kalanini ko si ko sta nge to o mai pe ke te ko
2: kai ke e pa malo pe ko si dei ta ko fe unha be fai fe ka u ta no no ko be ta fai fe ka u kai a te tai mo ta ku to la be fa na ko ko e
1: me ko ta be stai mi ke ke an so a ke to mai mo ta e me ta malo lo tonga ni ku ki la la ta ku sa yo ke
2: holo o fai fe ka u fo gi to ni ke o mai ya e pa to gi
1: ta fa to ta mai gi to la ta mai gi kai ke ko fa malo atu lava ki hanga tu ku mai a kamata nga ka kokole leva ke kamata leva ke ke fe ke ha ha me ate ke sio ki ai e tu atu ko ni nga o he kula nga me a heni na yo ngongo eh
2: oi
1: ai ke ki kamata mi ai malo
2: io e te vita ko fa malo la i e fa to ia ko ia ko ga ko e na ai e tau me fa ai ki ka so tia nai na mau fa hoko i o kalanini he ni he wike kuosi pia ko e tāpo aki ia ai lawa ki mau o ko e kai kei pūria ki mau taule fatungia so tiaho no fataki ai o wawe putu ai kau so tia tutuku pia nai fatu o lalanga pia me iai e no pere vehala e te vita ai whakau kau koeni ko ngā ko siho no tataki ko ni e, ifi a he pisipa ko e, ifi pefoki au mau ngāwe aki i Nusila ni ka ko e ko e tātai ko ina e mālolo ko whaifikau teu misinare a toke lau ko e kautama ko ina nau tataki mai ka mata mai a ifi ko hono foha pe moe moe ni whānau pe na e kawai mon wha mōpuna pia na nau hage uri ae ongo makehe ia nau tolu he nau sio mata e ngawe na mawhai e kausotia tutuku a okalani ni ano whaere ae mea whaiki o e tangata iki whaifikau malo loko e ni ka kausotia tutuku koe huhe ono ua te vita pia whai ai ae tala e ae whikau pia moe mawhana e whanau na whapapau i te nau foki mai nau foki kotoa mai ae kauwi a so dia pau pau fitu taki ai ki he tau fai kau kon ko paula moala ki tau langa fa malo hen paula ka pau ke fa no mai a o loto lerei o ke tua tu he pesi ai kau ise so dia pe a ko o sima we tari me ai te vita ko e wike ka u i he tona ki o no e fiafi fai ai ho mau fata pe ko ta ai fo ye pok fo e tau ngawen ko e foki mai e tau kau wifi ko hai e lava mai pe ko so no pe ki to la e tau kau wifi de na o mai e tau fata ki o tau peisi fai anga kala pe ko e so tia ni matol hui ko sa float i o tahu i e fai anga lotu ko ni ai sia si hoi psi pa tau fi ngawe aki i lolo tonga ni e te vita te foki at ka ko e ka wa me ke to kanga ki ai e me ko ni ko ta ai ne me fa fi fi a me ko ni ko tau wa ki ai malo.
1: Io con fa malo a tu e a nevela, ma mai non con che tu mai hai fatto. E la vana che a chi hanga tu mai che ta ilo ange che hai coi fataha con ni mai no con tu pe la la pe che hai ange coi con tata che pe no bere a dejala a fatani. Ca coi ta con ta mu a che fotu hai fi.
2: Koe kono tau mua ia teita.
1: Oia, kono tau mua. Ia. Ke toi tānaki mai e ka wifi a sotia.
2: Ke nau wame.
1: Fefe rewa, ka pauto e aha me community.
2: E teita, koe konga ia, koe taha ia ngai mea koni koe, koe tau, koe mea kotoa pe, fai hono palani mo ngā ui kei, o tau siofi community. E lava ke nau wame o fai hafi ngā ui aki mo community. Lolo tonga, ke taim tatau pia te vita. Tō lahe ka wifi a sotia, o nau fai hiwa, pe fai hifi nga tohe ngai siaske ke i New Zealand. Pe kona ngai tare ni tika u angai ngā wei siasi. Pe kua skamata pe ngā ue ia, tamai ki koni meitua me community e kau. Ka wifi ko ia. Ko dai mo de la bo mia ko o mai ke ni mana tu ko ve hala la hi bin ne ngai koneksini ana heni ke ka pai pa ko ni ko ta fa fa musika ka tau te vita ke mala ko ni ko o isi e ko tu ke de vita mahalo ku mai no pe mia ko ke o fe wi
1: ko fe wi te foki ko wi nga mai no ko ka wifi ia ko mea e tata ki pe e so tia ka ko na ku fa ata pe ke community kaha taha o kufie yeah. Kau mai kia. He ko, ke tau sia ke ngai ifi koni o ku
2: konga
1: lere kia mi, eh? O kui kai ke lau pe he ko siasi
2: pe ha
1: polistu tu a ikai. O ku mei alo e whana ui a kau e ngai mea kotoa.
2: Oia,
1: oia. Ko usio koni hange koni ko mou whakau kau koni ke toi whakafoki a ngau e koni kia mou tau pe. Ta ku koutui pe e iai hono lere i ke kau hene tuu atu koni. Uiai me ngai mea. Poi kota ha fokia ha me a ta misi ki ai pe ke ya ha taimi kulava ke tau ko ko tau sio ke ni lava ko ha moa
2: ko ya
1: o presenta ko ha moa
2: po ko
1: e ko ya ngai me ya e ko ya ngako ku va kai ko ta fa ken te ne lava fa ngai me ko
2: ni
1: a so tia he ku winga te sio ki ke fenga a ke pure anga no silani
2: ko
1: pure anga tonga i so tia
2: so tia ko ya
1: kau ia he ngahi mea pa koto o lahi tau whanau ko nau sauti ahe whanuani.
2: Oia, oia.
1: Taku nau ia he whahinga kuna wau ki olunga ke tumutumu. Taku ia me whahinga, i kai ke ngata pe, i sauti a, mo ngahi ngā ue ke e pureanga.
2: E pureanga, oia, oia. Monia.
1: Koreanga pe e kuakai.
2: Io.
1: Ka ko kawhoki pe ka te koe, ke i tānaki mai. Pe ku ia i hawhaka kau kau pe he, ai kurupuni,
2: ai kona
1: seisini koni a sauti a. Ke si o ke ngai mea koni ki koi. Tahau, malo.
2: Māre wahi te vita, koe whehu i mahu i ngana uke o mai, koe ngā koe viso ne pe mui tau mua. Ka koutui koe mahalo koe tawhakeni, wawe taha au pito, e nau hū mai o whei ngā tu, koe ngā koe nau whikau aki pe mui kauso o tia koe heni he tawhake, i ilo lahi au pito pe hala ia heni, he tawhako ia. Ka koe mea mōnia, nai osi mea mai ak pia he hou eiki, e whakau kau ko ia, eh? Ae ko tui te vita uta tui, e lava he tawhaki koi ni ke nau hanga o whanau i mai pia ae whakau kau mui mea tau mohe misi o sio ki ai e taimin. E tokon lahi au pito ia ke community pia mo tau kakai foki, eh? Ka tau te vito ke tau tautupo. Ae ngawe koi ni pia mo e tau mua kwhai ki ai e sio ae kau o wisi. Mahalo no taimi benia te vita. Nga mau o vare i he e tau te whito ka ea koe ki tā makoni ko le o toke lau mahu ilo he tō lahi ai ki tā mea koe ni he mala e musika pe ka sifa tupouniwa sio sifa tupouniwa pea mo paula moala foi ficau e cau ie ta malelei au pito oi eu netu porque porque mai tau fa nau ga pega le to ke lau na ma o vale he nau fi fi a ke nau foki mai se ko fa nau ni na nau no fo pe tu ka tau lu e mai pe a hon ko nau pau en ho la roto pe o si to e foki mai to e mea mai ai a ve hala e tau mai he tona ki ui ka au pe o si tu kwa tu e ai ai chutunia pe mo e fe kau a ve hala pe kuna o stai io ko toa mai Paula pe mo e fa nau i fi
1: o fa malo atu e vela e pe a ange pe ko mea ko ta ta no a jai ko e ko ta inimi a fe ngau a ki a pure anga o e fonuani pe mo e pure anga to nga i he tafaki ko ya o sotia e
2: we io io
1: Ikai ke ngā tāpē i he mea kwa kutai min en i tau siu kiai Hangei koe hoko koe ngā he mea i tua purea ngā Ai whakamerino mo mea koe ia Oku kāu mai rewa ai purea ngā tonga ai kausotia tonga Ki ngā ue koe ia e vela
2: Koe
1: tono au ngā ia ai tafaki koe ni Mo mea e taha Oku ikai koe nu silani pe ufe au ngā aki koe ia Tamo sotia tonga
2: Iyo
1: Mamani ngā ifonua kotoa ngai fonua kotoa o yanga goya exio o tatau e pepe tau anta he komo nueli mantu ko take komo nueli a pritani
2: koya
1: pe kutau anta pe kutau hape hange goya o kuya i fafafo ko e mea ko potokanga ko e kiai i tainim mei mei ko e tau fafofonga pure anga tonga ke ngai fonua kotoa i maman tainim koya ko e haha o mau yae
2: Bon lai de vita ko te te tare pe ve wi ka kai fuka ta e si o si o mata si o pa wai koko e o ke lava ke ngai ngai me ai ko nga ko ho a ke ngai me ko ni ko hange ko me ko ni ko fai du si la ni ke fe i lo ki ai ko pe mo e mo e ko vana se ni are pe ke si o ke mau ga ta ka so te o ma te i ngai fo no muri na ma wai ho na ngai mata i to hi fo no ko ni pe ke ngai ta te vita O kai ke ilo he tonga lahi tonga ni Lahi kaukuleka sotia tonga Una uomo traine kau sotia New Zealand Kai ko ia pe O kui astere elia Ai kauleka tonga sotia ai Pea ku Malpe te vita uke osi Fanongo pe ai Hono hanga heki ireka tonga me ilongo teme O mau whakakatoa Ai rekuluti nai huai A astere elia whakakatoa Kau ia he mea whakaofo he tau fanongo Pea ku kai ko ia pe te vita I Amerika koe si iau Hoko eko fai ako he marini a Amerika Wako toi beon tau ona e ua Ulo tonga si a pani he tai minu fukao se osi Ono tau he ngawe Pea klahi mwe kau tonga Klahi opite kau tonga ma o lunga Au pito he ngai potu ngawe Ai sotia Kai pepe ke tau whanau tonga Pea mwe tau kau whafofonga ngai pureanga
1: Eko mea lahi fokia e vela kong sio koi kiai O hange koi ni Ke ango te tano pe inu silani
2: Koi
1: Na iai e Ai Taimi kwa oku na to filifili me nga yako New Zealand.
2: Naturally,
1: iyo. Afana wako, mpopehe kohe sotia tena uteu iye ni kohe kie kau.
2: Koya.
1: Kohe foi kosi koya, na imao gilonde.
2: Wow.
1: Iye, afonu hani.
2: Ka New Zealand, kehepe astele li ye.
1: Kehepe astele. Aya ne mao he gita hene koni. I mea kwa no filifili koe ngahi a kohe ni maa tua maa mo
2: fare wow
1: kanao na iai eku whakau kau mo tau mua ke ki tahine na tangia alu he Air Force
2: koe
1: pe kuhinga te kai ya koe Army ya pama Navy o sea kau tama pehe ya mau kolo kau te kai kia hata alu he Air Force o tatao pe pama mea kwenu kwe tano mai kia a mea kwenu hoko ya Serelia
2: koe
1: alu he masi ini Air Force Kan dia hanga ikuna ai ko si taxi perfume lah ite au ke tunga ko ya e ber ki tunga ko ya pa ka pango fo ke ki tai ne koni na ne ma ko ya
2: anu silani
1: ku fra iku a ke fo ki ya ke fo ki wa ve ko mo tua
2: oia Oye, sí. Marela.
1: Oye, fo ki ya a ke ka ke ave no te wa ve ko mo tua.
2: Ko mo tua, ko ya.
1: Kako fwa malo au hengai mea pe Tako fie fie au hange koni ko mea kelawe ko jai Kako hinga koe ku ekfeu ya nenai Keke sio jai Mei mei koe ngahi Fafofo ngatonga kituwa purea nga
2: Koi
1: Katam sotia
2: Mondia
1: Tako fie fie alahi fokiao he kapau nai kai ke wano ngai mea koni he te whitau laki whee pa mo
2: kovana seniare
1: kovana seniare
2: nai ki fuaho maulo to
1: ko fuwe i tau laki ia
2: anusilani
1: ona bit ko toko taha ia hoko ha mea koni pea tuko ke pehe ko pehe ia
2: Si fi awahi a mautolu, kai tau te fito ka te au yksi atu ho laita koe ho mouta mai. Teita, nai make, nau pe niko ho mea whaita, toko maino a te au, ta koe mea whaita ia whaita ai pe fi.
1: Koia, anuano pe foki a kovanseni a rei koe pe ene
2: kau. Ene kau, kai kai, miti amu
1: ea. Koe ne foki mai a koe mei tonga, ene me atu koe ki tonga, ki he tau te au ni manoa koni stuto.
2: Koia, koia.
1: Pea, mantui koe lava e koni, Koe osia ai ako e kau kateti koe Pasifiki
2: Pasifiki
1: ki Waiulu
2: Waiulu, koia
1: pa koia nai haa koe whaafe whalanglangi a hono fuaki koe honau koe haa ia fuaki koe honau fo
2: iyo, e taha iyo, e tau fetu umu no, pangai lakanga, ring iyo
1: siyo, osi ibeu na huki tua koe kateti ofisa osi alwe fo ifetu
2: koia
1: koe ngai mea ia koe papu hange koni koe ngahi aho ensektei u aho whamanatu koe
2: sotia
1: o ko o kute au ke ngai mea taha koe hange koe hai komisiona Siapani
2: koe
1: whamanatu ai aho koe a oe tu yo Siapani
2: koe koe
1: te alu kia iu o te mahe ni ai kako mea koe pou pou lahi ai koe ki e ngawe ni mea Ko mea ko nofo ko si o koi ai, ke tau hange ko ha amoa, ke ulaki ai ha tau sen ta, ko tui pe hange ko
2: e
1: paresteni,
2: ki
1: amo fuiki,
2: koi
1: sekretari, ka tangia, ka
2: frakseni, koi moni,
1: hanao kau kau nofo pe he, koi aho koi tu uai, ko hai e oha ke, e tohi e historia, ko mea utolo, ko mea utolo, ko mea koi, pa mo fua maloa ka vehala,
2: Oh, yeah.
1: Tamusia Melie pa meitonga.
2: Meitonga,
1: eh?
2: Bona bito.
1: Kaini u haua e hai komisiona pa mei a siaina a Tawaitu.
2: Koia, koia.
1: Na ua maa popo ulele, ko mea ku popo ulele ka mundo, eh?
2: Kaka ina maa te ki, bia na uofa e fo noa te vila. Koi moina pito mea koi kwa taa no iki ai. Kei ke lava hata haia o toi te kei e foi mooni. Ai aunga koe so tia. Ki o tau kakai e ngai whunua muri. Kau ko kamata ke Asia ke hono ngai mau i ngai ahoni. Eka te whito ki Nusilani, ko ta hae ngā ues i whaihe paiseni, mau tolu ka atoa pe, sekretari pe a pehe ki a tangi atu kuafu. Mea moe toi ngai si whanau, soti atu tuku i Nusilani, ko e mau mea ufai, te mita, na ki whatonga i pehe tu wana hango o hake, koe ngā ue kansolo nei whai i pākalahi heni manu kau heni. Nai kore mai ai, Kono whaafei mai ki Mautolu ke o mātokoni ko Ari Wailolo pia mo Lute Wai e nao koneksini pia mo e siasi Koe ki kau koe siasi tonga O mauo ato whai e ngāwe Ai whaka, ia e tonu kau tama he kaunsolo Ai nao poho whare koe pia nao whainga ke mau koneki E nao sio koe ngāwe nai se tape ngāwe ke whai fwi wike tolu Na mauta ime fwi ngāwe fwi hoa tolu kone Puna kakia e ngā E nai fwi mako e fwi lori e nima nai hua iai kwa e fwi koni koe akau e ne mai o folahi na mau huo i e pu e ria koia o si hiko o si kanau si o kei mau koe foi poi ni koe utanoa hau e tamaka un solo tala mai o ku mou i peisi fe ia ko batu ka hau i ngā koe ngā koe ni nai tonio ke wike tolu hau a pe tolu ho mou ngā we ko ilo mesias koe ni koe kau sotia tutuk ki mou tolu heni o tangi lahi mau ngā we fai mo kau solo mono tala mai Feitu keke au mafufulu mengahi, ngahi vai tafe lahi. Ilo katoa pe mofu ike mo me, se mau, fai hole ngā weni, koe mau kumi hake reke. Toa a kau. Ka koe nau toki sio mata e, koe nau sio mata e te evita. E kau fofonga koe kansulo he ngā we, e mau. Koe nau sio mai ko houtau, kua weni koe kukuono faeni. Koe kena amanak na tou, oko kei lava mo mofu ike, o fai e kuwome. E nau nata foki, koe mea e koe a te evita, koe kua ngaha tau si no tau kolo, Kana na man meri ia nga we kona fai ka koe poini foki. Nga fai nga maari e koni tau fei nga kei ke ia fai nga maari e maa tau senta i fonua. Tau fei nga he fei tu keke. I koia.
1: Koia.
2: Ako ka teita.
1: Io moni apito e vela. Koe hui peka ta taimi e.
2: Koia.
1: Koe ta taimi. Ku fei fei lewa hao sio ke tu koni ai organization ni ke kao.
2: Koia. Oku.
1: Oku. Mau ngawe ya mau sih ke kau ke tuh hame ya ke mau osi ku kan ni kau ni kau tai mau tak kau tai ni.
2: Iyo iyo.
1: Ku laka sana ke laka ngatah malu tapi malu ngange tai kita face kau.
2: Allah lah face kau.
1: Kau kau pihak aku ya nelaka ngatah ni nofu anda ya. Kan face dia mah apa kai.
2: E o teu tal qualquer coisa que o que bem pe frata pe moi se cau fano o cau só dia tu co tope o inga de vida e tal algo mamani carai que foi ongo coia de toi pa moi ia aí vi pe moi mamang e mausi mo mauloto que se o fe biso nego na cota o cacai nego e mauare de vida cau mauloto lá e tu e mata pa pa gui foi mau ngawe frata mau mate frata mamá frata via via frata e ngai ahon e si lo be fitu mau peixe ai ni matol riva e otahu o mau ngawe frata be fana no mau kupe ngau mau okita o koko e konga fa mau sino que foi ngame une motivate ki mau tol e mau si oi que me me agon foi ngata ika ta mau lue lue tupe e
1: koi gui que ta taimi e bela tu e peta ki minite ua pe tolu
2: koi
1: pe ki mea fraos koloto kia
2: koi ya
1: ko winga na toki ilau ki mui koko na ke mau ho mo ko si he taimi ko itonga e vela ki tala mai ange na fefe ho ngoi o hanga mai ko teka ki mea si si ia ko fu mea lahi ia ie nga ue e te hu pe a te osi ko me te hu ko ia mea me ni ko kita ku te kapteni ie Hei ilo, kako mea mau inga foki aso tia ki tau e te fana. E te foi fana koe ufai, ke mate toko taha koe te fana i. Angere koe kosi koe neto kosi.
2: Koia.
1: Toko taha fana lelei tahana ni mae fana lelei taha. Koia. Koki tahine melongo tenu.
2: Asi.
1: Mantu i siopi ai, ko tahine.
2: Koia.
1: Kana ne mau e ia e fana ni. Fefeho o ngoi koia, ko wiko manatu ia keni. Ki
2: minite taha koni mea, tukumai. Koia, maa lua mito te mito, koi whainga mea fuka iku wha mana kohono tala noa, ika kohono moni te ita na e, iai pek tō ke kehe moi kui. Na kai loto ke huo sō tia. Na ilo beta o aika me mosia merie.
1: Koia.
2: Kono moni naku ofa pehe a pihe naku tupu ake pehi, mra vapuna. Vea naku wha amu te walo maa mo iai. Kono moni na kai ke loto atau, nai tukang kato e maulek lutia mautolo. Kanai tukau he api, ke utoe whakaukau.
1: Koi.
2: Vea uwe he tunga na e hange kui o holataki au kia seria. Paka unga koi fiheka pakapuna. Vea u alu he koi lona ke, kena kai peke fie fia he kso otia koi kona. Kono moni hoku mafu. Vea uwe ke ahon, e uke i ofa peo he sotia. Kana ku whaamu, pao nai loto e kukui. Nai loto ke olu sia toutai. Ako ni tāngwe ka whetū tōlu mo tāwai ka ote mo tōe pūke ku mōpuna, tōango ku mōpuna ke mawahe mihena. Ako inga beku mea te ita ku tālango fua peki ai, ka koho ku mafu, ku kei te holo mea ku tāri ai.
1: Māri, iyo, ko hui ka tatai mi, ku lava tatai mi. Ka toki mahina ka te au mōpihe, ka koe tangatani koe fu kapteni eni a rekruti ko ia, koe rekruti viha ai a vela.
2: Koe rekruti wa walu, na mahu fataha moe tamai fifini. Ko mau tōu. Ainu gai Mario mo fui e tunga whasi.
1: Koi.
2: Tai ne taha ko tōwe whina a talahi wa pārerei o kui Amerika. I a wai mai tai ne pētaha ainu kumari whai kausia stonga ko lango ia. I a mei pēa. Ko ka ainga pēo o. Mario tai ne taha bea moe tamakona o teitaha poka nai polisi.
1: Koi.
2: Ko vea. Mi ha ano.
1: Koi. Ko pae ake au e tōtaha
2: ko. Ko mau tōu wina sikani moe.
1: Koi. Sa do ta ko to ko me pika skani. Me ka fuka skani ka na hala ne foi fana malo. Foi ma ve tol na nge ai. Foi ma pe ta na ta. Foi u e hala, ne? Ta ko ka ko fa malo at ka ko malo a pito la vlere por gama ya ko a tu pe la vlere i fra ta bon pa mo.
2: Io la va io.
1: No pele ye we ke ka u ka me o ma wing.
2: Ma wing a pito.
1: Ta mo la va ke fo tu e ifi.
2: Sì, quel poi mia moni.
1: Oia, perché lava che ngau e che community, che fare ben ai fi. Ca con fa malo. Malo, capito? Lava le da per la macchina.
2: Malo a tu.
1: Malo linda.
2: Ai.
1: Lava le da per la macchina, coi a causa di tutto. Malo.

Ko tau taimi kua hoko to tonu aewa, ko e polokalama ko iau koko, ko e taungahi o ngongo ia mi Australia, pea mo ueina i London tui fua o atu ai fasi taritari o e polokalama ko ini, pea tau tok foki mai kia ueina mo taungahi o ngongo.

0: Oe nā mālo e tau mau ae ho atani pe a mālo mua whakahoko mai e tau ngā oe. Whauke atu kia te koe ke o mai tau ngā hiongo ongo.
1: Iyo, ko atpe wha mālo lahi e Linda Bus e tau pausia mo i mai aho ni pe a wha mālo a te whakahoko mai whatongea pe a mi wharena pe a mi he e wha e ma te au māua poe ni oa ka koe pie mena tō ngā i he aho ni. Ka koe tau ngāhi o ngongoe ni ala mao mai pia mi sene Australia ke au ni. Malo mo la mare ho eiki pia malo lele e tō ngā kodope pia ki e sola pia moi bulangi. E lawa ke awat ki ai e tau ngāhi uni o ngongo ki he aho ni. Koe hato nak whakeni kono tolongo fulu o me. Ka koe tō nak whao se ni o ni ma imahina o i wafe wao no. O kokore pe mo ke u whamalu malo atu i he mo aki whatapu kakato ai pokalama pau hufanga atu pe ai. O kore o tangfua hoko atu ai whatongi ani ai ngongoni me loto o kalani pe a o tau whawheta i ko awhafu o whaini la ale lea o kalanini ne ongo o ki mo moko. Tai opa pe o ku whainga maari e mai ai me a korope pe a mi a pina. Ura ki rau ngai o ngō. Ko e whakakolo alahi ai a ahi ihui keni e to gon sekeritari pule o e ofisi o e Pasifiki pe a mei he potunga o e ki muri a Australia Miss Elizabeth Peake. A ene a ahi atu ki tonga o ku whatifito ai a ahini ko e wakai i mo siofi ai ngahi wheare aki kotoa pe i he waha a koia o e pureanga o tonga pea mo Australia. Mau inga au pitoe ni pea mo hono toi whakamalo hui iange, whakaiwi iange a hono mau inga koia pea mo hoko hoko atu a hono a whakaloloto koia o ingahi ka venga pea mo ingahi sia te wharau katoa pe o ku fie mau pea mo whakaamu ki ai. A e whakalakalaka koia pa mo hono teke o e whakafeitu o ka koe fu waka fulau koe au Pasifiki pea o gai e talamonu ai ke sekeritari mo e pule lahi koe a ofise Pasifiki a mi Aslelia, Miss Elizabeth Peake. He nai tau atu fōki a e pare mi a tō ngā lot whawhanua i e whataha makehe koe a ai ka minista ki Moribe me Pasifiki ai ana ana warea iai mo e kauta ki mā o lunga whakawhiitu o, ai ngāhi nunu a whakawhiitu o, pia mo ngāhi polo parema whakamamanlahi o whakate fitoeni ki he mau anga iwi, pia nā e whamalo ia iai e he eiki paremia, ai mau inga ai ngā ue whakataha, ai ngāhi whanua o e Pasifiki. Pia nā e whakahoko ai, ai whamalo ia i e eiki paremia, pe ki he sekeritari se niare o e waa o e ngā ue fasilitari koia e forum pe a moe ngāhi kautaha crop pe i he ngāhi area pau kotoa pe i hono whakawhaka whaingo fo wai pe a mo toko ni i lahi kotoa koia a tō ngā. Pe a me i kene pela, nā e whahauka whamālolo tahonga mo oni pe a me he api kopo ono pea me office whanau whikau lahi koia a tonga i Australia ki he Palestine whakakolo pea moe ka inga lotu koia o siasi o sisu klaise o kao mā anion ki muini o ken pela a e nau lava koto atu ki po ono o whakau koha ngā aue mono teu teu i pea moe nau whama a whafu ofa a po ono ko e nau ngā aue o whani a e kolotonga. Koe taha pe e nia e nau polo kalama ki hono te reo aki atu a e nau fua konferenisi hiri e ni a hono fotu koia o e vahenga lotu koia o kenpela e konga koia ki mui o e ta o kua o si. Nā e tata e lelei ki nga tolu a e tana, tangata e ki a sekretari e tasmani telefoni a e palestini mui ka inga lotu mo whakamalo ia i if honga mo oni pe mi api ko pono office fatal fika lai atonga he ko he api ia o tonga i Australia pamalo ate kai ngalo tu mo palestini ko ia o sia o sisu kaise ka ma ni oni ki muini. Pea me he lava kawakawa koe si poti e tau whanau pea me tonga. I he Oceania Athletics Championship oi wafe wa no. Pea nai whawhiwhi lahi au pito ai ola e ngahi me tari koula e hon fulmataha. Iai mo ngai siliva, mo ngahi polonisi. Nanau si ikuna i atonga. Pea na e tautouwilingi ai ai fuka o tonga i loto tawini. Koia koe whamalo o lahi ki he taki koia poe moi kau folau, pea me itonga ali fleti tuihala maka. Pea kau ki ai moi coach koia moi etmini moi nau palestini plim lo se feke. Master coach ko se kona vi, ai ngahi tau fatongia pea mohono whafolau mai e tau whanau spoti pea me itonga ki hono whakafofonga i o tonga. Koia na e... Of bona tui pe kona o si tu ta lele pe momo o iki tonga eiki pe a pe fo ki mai whamalo ki a Tongan a Tawin Association ki he nao Palestini tangata ko John Terpo o ku a ilo a foke tangata ko poka tau o velata pe a moi koto ai komit nga we si a si mo tonga koto a pe ilo to Tawini ai ofa ki tonga. Na e whakato ai metari e whanau spoti a tonga moi metari e tolungo fulu tupu. Ihe ngahi i veni kehekehe. I loto ai, ai metari koe ni koula e hon fulmata ha. Na iai moe ngahi break le koti na e hoko ai, pak tau whamalo ke whanau. Pea mahi no ai, ai tū whainga maare ke kaha o ai lelei a whakafo i le koti ko e ni ki tonga. Na e lava lelei ai pea moe kon seti koia i po uri i fopeo tona ki i e hiri koia ai si poti. Ai whakahoko koia ai e nau kon seti o mawai ai paanga e uamano ni mawhetupu. O si vai vahe ni i he kau spoti e toko uofu mawhitu a pea mo si i toko tolu a disability na nau si i kau ki ai ka na nau foki vave na toki tonga i he tua pule lulu. Na e foa ki make he ai ki he toko tolu ni e he Tawin Tongan Association ai paanga e tawhi ni mange au. O whakatahae ni pia moe klap fofo anga o e Northern Territory, ai anana fua kia o whakatoa mea o wha ke paanga e toluawhi ni mange au ki makehepe ki he toko tolu ni disability na na si fwoke at ki tonga. Ai a koe whamalo ia ke ki whamalo ki fofo anga koe a Northern Territory o Australia, pepehe ki e Tongan Association ko ia komiti a Tawini mea ofa ma kehe penia pia me he nau sino i paanga na i mau o vahe vahe. Ai nei vahe vahe o lo pehe ke kainga ai kainga tonga i e ngai fitu keke pia mo e nau toko ni ko e ni ki he kau folau. Ai nei whahoko pehe ta whatongia pe wha ose a kleva ai ongo ongo ko e ni ko whamalo ki hono tuku mai ai ongo ongo lele i ko ni. Ko e pui pui tua, ko e pe, ko e whamapu opo moi whawhiwhia o e sipotini. Ko e ongongo, ko e ni, ko e whamalo lahi ki a tangata so tia me taumalu i whanua ene a fio pea me tonga o kulorotonga i Tawini o ako pea mo ngā ue ai. Ko se gent Williami lolohea o veitongo. Ko e so tia ni na ne tau i kakato, lolotonga e sipoti, ai kau sipoti ki ono tokangai kina e nau hydration, pe mo aid station, support i e sipoti. Ko e nei whai ano whamalo, ia i e so tia ni e komiti sipoti, a Williami lolohea. Pea e whahoko ai e ngai whi auhi koe ni. Ai e po ate whamalo ki e so tia ni, fo whatongea, ko whakafo koe ia. Ko ia e whahoko i disema, a e nau ki i whiauhi, e nau ki i teu teu, e whahoko ia i tonga i tisema, pe nau teu teu atu, ke nau whalau ki hawhi auhi e whahoko i Tahiti, i maasi ko ia o e ta o fo'o. Ko tui, ko e ngahi o ngongo lelei ko e nume tāpu aki o tau ki whanua o tau whiawhia, mo ne kineka i loto whakawhetai. Wak tau korea pe tau lotu ke ua tuku. Ka e oa te tau paspas pe tuku noa i ai, ka tau whai pe a lotu me whamalo. Lahi au pito. Whamalo ke John Terrible, mahino pe tangata koe niko boata o velata he no tu kuma enga yo ngongo mau ingani ti tau lave ilo kiai io o ko ki fanango atu o kore e commit supporti a jejent Williami ke ne lava atu mue kau folauni i he ngahi folau kotoa pe i he ngahi fi auhi ko hi ko e fatongia ma mau inga kune whakahoko ko e vai tau hi mana wa mue aid support ko ia atpe whamalo lahi kiai.

0: mau ya aau selia ko ko ai to tani ko e executive director pe ko tare ki taki ko e fufu a to ta ki First Nation Health pe me he Saint Vincent's Help Network a Australia pe ko Saint Vincent ni o kloto nga wela hiki a ki tafa ki ko ye o kau Aboriginal pe mo Strait Doris Strait ko ya ai kau Aboriginal Islanders e ai a ko ngai service ko ro pe me network ani o kau ki ai a Karawar ko Kararek i Torres Strait i Pemue Islands, Kingdom of Tonga. Ko e taha pua ki moe mono i ae ni e whiwhia lau kau e Tonga koe ni mo tō tāni ki hono whatongia lahi ko whahoko kia te ia. Ko ni whiwhia mono tō lahi ki ni whahoko e whatongia ni ki ho tau kai ngā ka umaa e si kakai tu whanua o Aslelia. E wawen mai e ne porose ki ngā au e whahoko ki Tonga i e wawen taha pe te to tu quanto pe amo fra ho con tua e ane ma mali che tu quanto che me ha e che hai a tau kai nga tonga fa malo pe che to che da si peli ha clo pa ai a clo tonga a mo ne to ta ko ni o clo tonga e ai ai current affairs a Australia ki ho no fa ka e che moe mahu inga o e whatongia koe ni, moe ngā ue lahi koe ni, o whate whito whoke ni, ki he ngā ue pia moe kakai tu whanua o e whanua, ka umaa poki a hatau kāinga pia mihi Islanders. Whaosi pēlin tā, pia mihi he State of Origin, ai a ho mau whanua, ne ongona o ki misi kana, e whawhiwhia lahi ai kuna mālie, lahi moe tulikai, ko i a Emautimi, a Cruz, a New South Wales, pia ne ongo pe AFC, ulungi e tau Maroons, ko i a pa mo Queensland ni, ka o kutege osi ai whatongia wainga, o toi, ai va inga hono hoko e fra hoko ia i sune a hon forma fitu pe fra hoko ki meli pone pe to ki ta pe pa i le va ia i siulai ko ia e wat pe ta la mono ki he ta u fana va inga a hau mole o la kau atu pe ke to ta u koula ko to ni steks pe mo etin fono play ka pe he ki a jojo fifita ki Queensland ni mo marunu pa malo ke vai nga ta mo nu ato pe te waki e ngo ta ai ngo vai nga fa hoko ko ia i e mai na ka tu mo si lai ko ia ku at pe ta mo nu ke mo ta lo tu pa ta wangi ke na si ma pe ha tai mi mo mo i le ma lo hi te te ki ngo fi au hi ko ia i he o koko mai. A linda ko korpe ki fa hoko tu mo linda ki fa nga mari ko ni ke ape mo ki fano non ko ni mo ki fa malo i orienta ko i ke a fato a calta pe fa malo va pe ke tanta i piso pe slon sla la vea e kumeni ko orthodox ke flik mission o as le lia mo asia pe fika se a hepsi pa o a te ra fe fika ta ne la vaca ka inga lotu ka wif palasa mo i ka fe fika u mo si ka o va skola ko do pe si ka o tole ke leka ka o wa ko do pe da mo si me mai anefi o whatewhito ki o mou aho, mo ngahi tō whatongia ko tō awha ofana mou whahoko i ngahi mi e wholofola ko speri sa me mo ngahi lotu hōwhia. Wate pa malola i he lawa tau whatongia, ko i aku kaike tau lau e kafo, tau lau pe lawa. Mo i wha malo atu, mo tōru ko tō pe na mou me ane o pōpō ai whatongia o lawa ai aho lotu whawhetā i ka wāsi kou la. Whamalo atu a pito ki ongo a klup, ko i e tataki me kari ko māwai tangi, mo māwai whiwhia, pe ke we the people, mo singai whakonga ko tō pe. Whamalo me piso pe, lawa lele, misiona ki ka wāsi kou la. Kai ke, i kai ke tau lau ha, he la mo angusia, tau lau pe a whiwhia, whawhetā. Wa foki pe koloria mo lang langi ke o tua pa malo atu mo tua o fa tu linda o fa pe na o lele ya tu ki o ngo mo fa tonia ku lava ke a ni fa tonia pe na o lele ya tu pa malo to mo me mai ka mo me a tu o fa tu kwa o hina lonto ni tu fo malo.
1: Whamalo lahi atke te koe uheina, me tau ngahi o ngongo, tau tok whilongo aki.

0: Ko tau tai mītoi mini te ua wālo pia hoko aifa, tau kolosi ai pehe ki he wāhenga Hawke's Bay. Kia te vitani ulata pehe foki kia Maria Retivea, ke whakahoko mai prokalama e kāinga tonga koia i Hawke's Bay. Te vita maloi tau mai ahoni pehe foki a Maria.
1: Maramuai, tau mai te fini e Linda, au ma te tamaka.
0: Malo, foki atu kia moua ki whakahoko mai prokalama ka i ngā malo.
1: Malo, pa malo atu he omi ai whainga maari e koni, ke whai ai prokalama whakawike ua ku mō omai maupe whainga maari e koni, ma e ka i ngā tonga koni i Hawke's Bay, pia ko ihen pia mō Maria Vea, ke whakahoko atu mua ai prokalama ko ia. Ka ko kore peke e tau ngau ak pe mua e lotu le reina e kamata aki e tau porokalama. Tau hi kama alumua ki he ahi ongongo o ku whaamu ke ai community tonga i Hawke's Bay ke o atu mua ke tau bahe bahe ai ai ho tau paengani. Kau ku tomua atu pe ai whakatap ki a Hawaik tau maa hamata apure. Ta pē fōki ki he kau manako whanongo le tio i he ata pēa moe rea o ku mō tau i he pāengani i he hōwan. Lahi apito ai uongongo ku mawhaamu ke watu he hōwan kau ku tau whiwhia kotoa pē e tau wa umai ki he wike whakaosi pēo e mahena ko me lahi apito hono ngahi whatongia. Pea koe aho whakaasi fuka pongpong, ka ku uhi koe mai whainga maari e koe ni whai atai whamalo le tio o pia maena, tono mai whainga maari e koe ni ke mawhahoko atu ai porokama. Koe ngahi ongo ngō te ukamata pepe toki awe ki a hoko atu a Maria, e ngahi tawha aki koe kune toka ngai. Koe ulake ongo ngō i he ahua taha koe, o e mahina ni, na e lawa le rei ai, o ahono whakamooni, o e ae, area pau, pia mui kautaha koe ni koe ae, Pacific Market Hub, ae koe kautaha en a Mills Muri Aina, pia mune kautaha, ki nau hoko koe Project Lead, pe koe kinau tō te nau tataki ai ngā ue koe ni o e community tonga pe koe holo, pe koe senta o e community tonga i Hawke's Bay. Na e paifoke ahano toka ngai o e area pau pena e te advice pe pena e pehe poate ke te AVP ki he loya ke loya koen koe a community tonga pia koe si oen a loya mo ngahi whare i me ngahi tawha kotoa pe pena fe maorewa ke whamon a country ki kai hoko ato a ngā aue lahi au bito u proklama ngā aue mo e whakaigiki ke hoko ati ai pia i he moni te koe ni wike ni pe a ho ua nima na e kamata ngā aue rewa ki ai a working group pia koe working committee. Ai aku ia i tokotolu, pia aku kawai ki ai, pia mo Maria Vea, pia mo Briami, pia uarewa, pia mo katama ku nau humai, pia me he kataha koe ni koe a mortgage hub, ke tokoni, ke whai a whetara no aki, pena e whai a whakamalo, he lawa lirei ai whakataha koe ni i he moni te whakataha whakaofo o whaeni kono whauia e ngahi plani ngāwe ke whakawae aki ai ngahi ngāwe lalahi o kuhanga naki atu ki ai pea kutupe foki e te wita kau maaring tāku mō whanako maupehe e ahano hono he aki pe ai ngāwe ni kau kei tū ka iwi pe ai community tonga i Hawke's Bay ai kau miemi pā pea mwe koe pe foki pasteni tau mā ngahi tūngā no kātoa ke whakahoko ai ngā wen. Kone tū kone tamini o ku mauwhau e porokalama ki sune. Pea koe porokalama ko ia, koe pehe koe porokalama aho taha ia e whae he flight e waono koe ni koe o sune he wike whakaosi. E kamata aki ai lava mai ai kautaha koe ni koe a mortgage hub a koe muri aina mua. Mo nau timi, te mau tangutu, o whae mau workshop, ai ba mo poate ai community tonga ke sio ko ki nga he mea ko tok fai ki ai ai tokanga pe mo hono lue lue ai project ko ni hange be go fa he aki ko project ko ni ono langa ko ni community center ko ni kai nga tonga i Hawke's Bay o ki val miliona fu pangala hien ka ku mautui ko fenga wa ki goni o ku fai o ku ikai ki ia i haloto si o ku tu o ngai tafaki hange ko e kautaha goni ko a meos muri aina ke nau pou pou a ngā uelele i goni o ku tau fai pea iene pehe o ku hoko lewa aho wano ko aho mahu inga ia wano sune pea kai ki ngā tai e te whakafe imai mo mea fo ou goni o Hastings ko hi ke mea mai pa mo ene kau councillor ke hi ke mau tangutu o i he te pile ko ia o fai fe tano aki ta mo mau fe vahe vahe aki a ngahi ngā ue na nau kamata mai hono tokoni e mea motua pe a kusi tension fokia a central Hazel Hast o fwaki mai e kere kere koeni ke whaia i ai langa koeni o senta. Pea ihene pehe, o whaia e buto e whewhia, pea moe whamaro ke inga he kupwe kaukau aki. Koe taha o e ngahi ongo, i he weekend, aho pule lulu, ne fwaki atuai e kau ngawe, RSE, poke kau tolfu a kau i he mau wahengani, me kau taha koeni koe Taylor Corporation, na e toko ono fitu e kau ngaweni pea na e taki i kulupu mai ai mo e taki ngawe mai ai a latu makasini taufu i pea me i Fuamotu kau ma atarite hafoka pea me i Nakoro pea ko e ripoti ko omai me i he kautaha whaka fia au pito e ngawe kau tangata ko eni pe na e faibe whakataha mo nau tolu i ki mua pa nau toki foke atu ki tonga he pule lulu pe au koe whafutai anga ia oe ngahi ngawe kone ku whae neongo ae whae ngata oe ngawe tana e tuu e kulupu ko eni o tuu ariariaki pe a nau whamada to e ngawe te au whema ui he kautaha ke te foki mkātau mai toko ono walu koni koe au ku whae atu e whakamalo ki kau tangata koe ni pe me he wahe hake, koe kulupu koe ni me nofo, katoa pe he wahe hake, hae ki Fuamotu, Nakoro, Hasini, pe mo e fo i Elia, hao mai ki Lapa, pe mo Kolonga, whae atu he fo i laine koe, koe koe wha malo pe au ki he, kau tak kulupu koe ni ke Makasini, kau Maatarite, mo ki nau tolu, na nau pore, nau mo ui, ke na whae ngāo lelei kone. Kuna whukato mālolo, ke na toi whoki mai pe i novema, ke hoko atu ae ngāwe. Koe taha whoke ngahi ongongo, hange peku mo iloina, hana u mensini he ma whataha prokalama ki atu ki mua. O ku iai whoki, koe tuu whoki i uta e te vita i Hawke's Bay, ka asi hake haki business tonga ai, hataha ke na kompiti mo e business e kau pālangi, tau fito ki ta whaki koni he whare kai. Pea ku whae whakamalo he ni ki a Pasilio Paya, kau maase ono family, na nao si whalele e nao business whare kai, pea ku nao to e hiki he ni, o alu ki loto kola to Hastings, ki he elia te lahiange, kai lava o huu mo i kau kai ki loto. Pea ku whae te whakamalo koni, pea ku whae ai proklamo koi he wike kahau, tona kahau, pea e tōki lawe atu ki ai Maria Vea, au teuteu ai e kau whaiwa koni ai community tonga, ke nau atu o tokoni, o whariari ke kau whakafe, ai anga whae ngau aki waofi, pea moe community. Koi au whae atu ai whakamalo i he tawha koi. He keke utu e whakaloloa, e wange ni ki a Maria, ke ne tō atu mua u hongongo, pa mwe amanaki ke whai e maululu he ahoni, a fiafi, ke ne whaate lawe ki ai mwe ako whaiwa mwe teu atu ki he Tongan Language Week. Malo Maria.
2: Malo David Taniulata, kolepe ke uhawatu he lau maali elelei, ku kamata atu ake David Alata e mapulokalama he aoni, ka ata mua mo oku mo whainga maali eni ke uwhahoko atu ani ihi o emangahi. Ongoongo miho mahengani, miho kspei. Ai a koe uluaki, okei lele mafana atu pefoki, ae whahoko fatongia, ae Hawke's Bay Tongan Community Langfunua Society Incorporated, me he wahengani, alava ke whahoko a ngai whakataha mo whatutu ngā aue kono tataki aki a ngai palani he kaha au. Te ki whahoko pe mo mawhana e fundraising aia a koe whahoko i he mahina kotoa pe pe a koe ahoni o ku lava i ke whahoko ai fundraising a ngā maheni koe ai community aia a koe lulu o whahoko i he lulu bonus pe koe ai loto ai fiafi. Pea o ku ia e tala munu atu ki he kaumemipa o e community, ko ngā ko tō taha tene mao ai pāre. Mō manatu ia nge ko e tau pāre ko ne osi pāre ko toa pe. Ko tō glulu eno ku whakahistoria e na e pāre ko toa pe ai tō taha me mipa ko toa pe o tō tōngi fika i he lulu. Ai au ku ate wha mālo, mālo mua fua whatongia, mō taliangi i he ono whawha hoko atu a o tau fatongia koe ni. Pea koe hoko koe no ngongo, ai au amana ke wha hoko a ko whaiva e whanau, ko ngā ke lava atu ki hono hufi o e wharekai koe a o pasilio paia i hui kaha au, na e mai ai wha afe ko ngā ke lava atu ai whanau me he community tonga o wahenga Hawke's Bay, ke nga whai ha whaiva whaholo mamata ko ngā ko hono whakaawa o e bisnisi koe ni. Pea o ku fiafia ai matua ka uma ai me mipa o community, ke atu e nau whanau ko ngā ko poupou ki he business tonga koni i he wahengani. Pea ko e hoko o e ngongo, ko e te watu koni ko ke wike lea whatonga ku o si kamata ai ngā unu mo e fotutu ai ki community koni ko ai ki committee sisi. Pe ko e komite a kau kiti ko ngā kono fotu a prokalama o ku whahoko maupe i he wike lea whatonga aia e kamata ia i he ahata haonoko o akosi ai kamata aki pe a fusfuka i he kansolo pe a ku kamata pe maupe aki a ilo kava pe a moe lotu i he chamber kona ko i he kansolo ko ia o ku fiafia maupe ke ave atu ai community ko ngā kono whakaha atu ko ngā tau poupou pe tau kau atu i he wahenga koni o Hawke's Bay a ki hono taltali maupe mo fiefia a kansolo ke tau whakahoko ai whatongia koni uluaki ki hono whakaawa koni o wike lea whatonga. Ko ia pe ko e ngahi o ngongo ko mau atu e te vita lata e taimini te tue whakafoki atu pe tapolo kalama ke hoko atu. Malo apita kato kia hamea e te umanatu i te toki whahoko atu pe. Malo apita.
1: Malo e Maria, pe ako whamalo te omae e ngahi o ngongo, pe ako ilo pe ku ke tō lalahi mai pe, e ngahi o ngongo ka kou ki toka ngātu ki he i he prokalama koni i he wike lea whakatonga. Me ongo koe ke tau fu u vahawhi whewe pe moe komiti koni pe ko gina utolo kuna ufotu utu u ae. La maria pe mahalo ukaua sefita hauri po kau komia koni pe ufafai pe ae afe ngawe aku pe moia. Ko manatu i pe i na e taha e tamikona e mako tawe ni e tolu pe whami ai. Tamikona e na tauhanga o whakahafe i mai a tokta seashi ilayu. Pea mo se vita hauri pa na na lava ange ki Hastings, ki Hawke's Bay. O na whai ai ave programa. Na tauwhito ki he lea. Na whai fuku e fe tano aki whakahistoria. Ta mo fe unu aki holo e lea taimi na e empire ai a tonga pule i ai Pasifiki pea humai pea mo Hamoa. Pea mo e pa mo efe alu aki holo ai anga ai fononga. Pea, toku, koku sio koe ki he tau polo kalama, o koku nofu pa umare i ai, e ku fanongo koe hangi ku mo ki fotutu, na e whakahama he tau poate he i he po, o kui ai mo ki polo kalama filimisi a ki whanau. Kaukai foki ke alue ke hangi ku whanga lau maare koe ni, oku aya goe fuli misi koe ni fafai koe ni nusilani pe ao ki he wike hei lala ikai o te mahalo koe whenga a mutoro e komiti e maria ke ki whaka mahu inga I e mātua se no te aina ki teunga whakatonga he moe ki hāfua moe ka kou mare ia I he no furifuri holo ai polo kama hange koe tari whehu pe a moe tūtu uni o whai ki he ke me mi pa kato a pe mo ka ore ka mo tau tolu ka to he wiki ka kato ko ya ko pau ke tau whataha ke koe ki he tau senda pe koe o community ai koe holo ia o e shashibu isiliana a tau atai na tonga pe I he stingi pa whae whaka malo ki se tu ata ki a paulo a hua hulu ka umaha no kainga lotu hono tari mao pe ki tau tolu ka kokusio koe ki he anga koe ni a mō whao e ki oku unu pe oku ke pehe oku ose tau oku mō hanga o toe ki o toe te develop e ai kou tui pe e alu pe hataimi a mō hoko a pe mō tolu pe a mō professionale I hono whao koe ni I hae mana koa koe ni o e tau polo kalama ka kou ki tuku atu ki ke ki lave mai ki ha ki lolot o e polo kalama ma tui foki o ku tau te mau me tau kau sponsor ka go tui pe fanong pe ma ya alinta be mo te ta mak pa we ya van ki funding ke he me me go un tau ilo ke ki ta fe mai me he na ole ti o ke ma tu ke ta u fe ma fo ki ko ko ngani o ku alu pe me go to ke ki relate pe ki he pa anga ke fa ke fa ka se ni ta go ye go ki la ba ta u ya ka ke to ki ta no fa ke ki mai e maria ke anga mo fo du tu u anga hi anga proclama ko ke wi ke ya fa to ma ko tu ipe ne ngo ko ko I ki a ko ka ko tu ipe go no ma ti go no u ga le ka u pa la ni ko no pa la ni fa ka le le ke ha we sai ko bo ki ta fa hi nga ma nu mi fa to ga ta do ta mi ipe ko ai ya ko ke fu mama o ya me no no ai ya pe amo e fratamulu, huvang fatapu, kako e tau palani lele, iko hange pe, ko e tau ngau e koni koe, ko e tau senta. Kako te tuku atu ke ki lave mai, Maria ki ai. Malo.
2: Malo niu, ai ko e prokalamba kone, o wike lea fatonga, ko e anga maheni pe, pe a okuto e ai e ta anaki mai, e ta oni, ai ko e anga maheni, ko sapate, o kamata ake fuspuka, pe a mo e ilo kava kone koe, I he o wau kava, I he jempa kone koe, I he kansolo, pe a hokole ki a pia lava mai leva ai ko hoa pong pongia ia I va pong pong kone fatuko mai a hoa pe taha ai ko hiva ke hono fulu ke fai prokalama ko ni pia fa hoko leva e prokalama po hiva I he fiafi sa patepe ai fa kau mai ki ai ngai si asi mga he kulupu pe o ku fa ata ke kau mai ki ai I he prokalama ko ni po hiva o e fiafi sa pate pia ko e hili ai po hiva ko ahmonite fa fra hoko le vai e polo kalama ko se au hi lea e fa nau ko se au hi koni o fa hoko pe me he kalasi aia ko e kamata me he kinta kate ni o a au ki he ki he fa nau kolisi o ka watu foki ki ai pa mo e ngahi matu a tau fa nau ko ngai lea koni o fra hoko o ka wai e fa o maau pa pehe ki he ngahi ko e kaveinga foki ni oe wike lea fatonga, e toki o mai pe, o whakawhiofi pe, ki e taimi koni, e whakahoko ai koe, ae, wike lea fatonga. Kau tau ki e tatari ki ai, ko unga he whakahoko, ae whi auhi lea, ae whanau, pa unau whao pe, ae nau lea, whakatatau ki he, ki e kaveinga koni, o whakau mai koe, me he Ministry of Pacific People. Pea koe hoko lewa ki he aho tusi te, whawhae programa Quiz Night, koe kusi koni, o whakahoko ia, whakakulupu, lava mai a community ko toa a me mi pa me fana o a o ki he mātua. Tak taha tohi lewa ne kulupu ka e whiau hi talifehui. Ko e talifehui ko ni o kufrahoko ka atoa pe talifehui ko ni I he lefa tonga. Ka o mai me ai ai lave ki he historia ko o tonga pe ambu ngahi mea pe ko ilo mea kehe kehe ka e kafrahoko pe I he tau lefa tonga. Ko e kauen he polokalama o ku wha manako ki ai ai whanau. Ko ngā ko e whi auhi o ku kauatu me whanau. Neongo e nau tupu hake mo wha ele i Nusilani ka kunau kauatu ke polokalama o spela ko e ngahilea whatonga. Ko e kauia i he ako lahi ke whanau ki hono spela pa mohono kei tauhi ko e taulea whatonga. Ko e tople lulu lewa u wha hoko ai ai polokalama ko e whaiva whatonga. Aia o ku kore makehe mai e he punake, peko loi loi waspo male, ko polokalama ko ni e oange makehe e polokalama ko ni kia te ia, ko ngā kene hanga e ia o whakalela e polokalama ko ni, ange ko lau ko a te vitalata, ko polokalama ko ni e whakahoko ai a whi auhi filimisi ai whanau. Aia o ku kai ko hapehe ko hawhi auhi ki he hoi hoi fua, ka ko whi auhi ai whanau o ku nau hanga o whakaha makehe ai ngahi, angahi teunga ta alunga mo ngai ko fotutu ko ya eto ki fraiki ki mai pehe punake mo polokalama ko ten ha falele ake afi filimisi ko fa nau pe ko po flaite eleva ai aku fa hu atu leva po flaite ko po va inga ia ai community o ku kawai ai matu a mo fa nau ko e whanki keimi e no whotutu pe he ki komitsisi a e keimi ko ni ke kau pe lava ke fie fia e whanau ki hono whakahoko ko ni a e keimi. Te to e lave ki he polokalama ko ni ko i he potusi te aia o ku wha whetong a ke kuisi kana ko e wik ko e tau ko si na e whakahoko ai polokalama whakaha ko ni pokohono teu teu e whanau, ke nau hanga o show, hange ni ha hono whakaha, ai ngahi teu ngā whafonua ko ni a tonga. Kaua e wala Māori, ko e wala ki he putu, ko e wala ki he whai aho, ko e wala ki he graduation, ko e wala ki he whakamau, ngahi mea pehe au ki he wala lotu, na e fia ai ki tā hine mo ki tā masi, o kaupe mihe pepe o au ki he tamakilalahi. Ko e polokalama ko ni na e manakoa o pito i he tau ko sipana nau to e kore mai pe, ki to e whahoko ai polokalama tatau i he tauni, ko ngā hung nau fia, o kai ngata pe i he whanau, kana fia ai mātu ake nau taki taha teu teu i ene whanau. Ko ngā ko e pehepe e atu ke teu, ko apena whae vahe, ki hono vahe ki he ngahi mātua, ke nau loto lelei, ke hono teu teu e whanau, ke whahoko mai ai ngahi teunga ko ni, pena e whawhoofa apito hono whahoko ai polokalama ko ni i he tau ko si, ai ato whahoko pe he tauni. Pea koe ātoko nā ki lewa, koe polokalama ia, ma ai ngahi family, pe koe memi pakotoa o community, ai ana e lava atu, ai community i he tau ko si, e toi whakahoko pehe ni pehe tāuni, o langa e tēniti i he konga api koni koe, pako e kelekele ai community, o ku amana ke langa ki ai a senta, na e whakahoko ai kai, pia moe polokalama pe fuaki, ai ngahi pale, moe mea ofa kono whakahonga ai kau ai whanau, pia moe kau mai e me mipa kotoa pe ki he polokalama koni o wikele a whatonga. Mahalo niu koe polokalama pe o tau kuosi, e toi ai pe whankili liu i he tāuni mhono whakalelei, ko ngā hono tāna ki mai e polokalama o mātu unga i he fie mau, ka mohono manakoa koni hono whai i he tau kōsi, o whakahoko ia i he wanoa wāono. Māko polokalama apeia, ka te whafoke atu niu, ka koe ke whakaosimata polokalama, malo apito.
1: Malo, whamalo atu e Maria, hono mai ta uongongo ko ia, whimapuke ahet maupe uongongo, pa ko ilope ku go sio mai a devita pa murinta ku mi osi taimi ka go vada mo hafaka malo ki he community fa lo fu agrele ai ka taki lo tu te a mo si ka unga we tonga ko ni i ta wa hengan ange pe go fala bi gai ye ya mai ko i ma asipe i me be ka tak pe me foke to to lu nge au tupu pe me Hawke's Bay ye ago na fokia malolo ka toki o mai in November ka ene pehe o faya to fa ka malo fa lu fuka tik motor ba be foki e letio pe mena malo mo aso mo ge o mi fa nga mari ge ma fa ta programa a go fa ta fa malo e te vita ka marinta pe be vo ki mo ka un awe e no ke o mai bo ko le pe ke o mai ma be mo fa nga mari ge ma ho ho ka te be ta wa va nga hi ngongo me ho ma u fe tu o fa malo
0: Malo apito e te vita pe foki ki a Maria e te vita ko e mau mau pehe tatau peho mo utari ki haki matavai he feitu una mo e mafiutari ko ni mo te vita ma hau ksaya ke tau whakangonga ki a uha tō meilangi ngari pāua fa malo atu tau tok foki mai i he wiki e ua mihin malo
1: malo ovat
2: malo apito

0: Toi pela on se ko ni pea hoko ai fa. Fie fie ke tal tal lelei a Malia Apikotoa pe foki ki ala tuo ngolea pe a mo polo kalama a e Tonga High School, ko listutu ku Tonga High School. Malo e tau maoe aho ni Maria pe foki ki ala tu.
1: Malo e tau rama.
0: E o foki atke a ki moua ke fra hoko polo kalama malo.
2: Aro apito o linta kai o mafo ke a te vita pe a kofifi apito I he whainga maari e koe ni ke mato e foki mai pe a mo la tu ke whahoko a te polo kalama koe ia pe a mo e ka waka tutuku ai ako maalunga tonga pe a ko te kore pe ka la tu ke ne kamata mai e ma polo kalama pe a utoki hoko atu leva koe mo e koe polo kalama tari fehu ia I pe eni e whakama ala ala e te uteu koe ia o e katoanga I e tau fitu hiva o e api ako ako malo ngatonga malo o lātu
1: malo seitari pia ako kore peke u whamalo malo atu I he tarafa tapu kakatanga kamata ki a e lotu o e programa a e PMN tonga kai ata mua ke te au ke u whahako atu pia mo e tau sekretari he ahoni a e tau polokalama Kolega tau program fa ausieni ki mua pia whahako ho tau whatongia I he wiki kahau. Koe ako taritari lelei ki motoro kwa katutuku. Me I he tapa pia kolope, pia mi api, pia mi ho mungahi loto whare ki tau program o e efi a fini, pia ok whakakoloa, a e whenga maarie ku omi e le tio ke tau lawe ai I he whenga maarie a honi, mohono ke update te pe ai tunga gui ai e tau teu ho tau aho ko whamanatu e tau fitu ngō fulma ahiba o e api ako maalunga tonga. Ko ia koe konga ulaki te oange ma sekretari ki e tau ngahi whanonongo pe a kahiri ia e toke a hamea o ku whehu ia e to whenga pe ke whai hona tari mana hoa maa ala ala atu ai tunga utau iai o hao maiki ahoni ma teo katoanga I he tōpule lukahau. Malo opito.
2: Alo apito e la tu pe a e kai fukoha me a whaingo fua a e tawa o mai koe ke a honi koe furonga a ngana e lahe apito a e ngahi taupehe pe na ia e ngahi tafungo funga pe na ia e taimina a tau whakaamu ke toi vaveange e tau a o mai ke a honi pa na e taimini I na tau whakamdato ke te ki ilo olo a atu e taimi kai ke he koe a honi o hange koe a ko whakamatalang a ko toi pe a e koe tōna kaha uia ko osi toi pe ai aho e taha pe a lawa e katoanga ai te tau kamata me he tō pule lulu pe a koe ahonia e rātu o kou atpe ai ngai whainga maari lai ka te koe a koki motoro koe na mō mea mai koe ki he polo kalama koe a kawaka tutuku mo e whakatau kei koe ki katoanga kou tui pe na mō mea mai a o atu ai ai ngai ngā ue kua lawa koe ta Ha uko he ahoni, ko ta nofo mo e polo kalama ko ia, o e aho e whaa ko e ni e lātu, pe a ko pehe, ko o si mahino ko e ulaka aho, ko to pule lulu, te takamata pe me iai. Ko e aha whakamanatu, o ke whakaamu, ke o atu ka ki nao tolu, o ko nao teu teu ke folau mai me muli, ko ia ko e polo kalama ko ia, o e fia fito pule lulu, ai fo ki hange ko e ngai polo kalama, na ta whakata anoa ki ai, na ke whakamanatu maupe ai culture evening, pe ko e, au tau I pe ko tau culture evening pe patau ngau e ak fukia ko e fia fia o e meet and greet o e whakafe I loa ki e ka koutu I peo nga whanongo mai pe ko e haa mea ke nga teu teu mai ki he meet and greet pa e at pe fuke ngai polo kalama I e ka te nga tari pe nga toke he wiki ko e pe nga toke whanongo mai ki he polo kalama ko e ate whenga maari ko e ni ma au ki ke kataki o whama ala ala mai a e fia fitu o pule lulu malo
1: Malo pito sekitari, hange pe koea ku komo a mea ika o wakututu. Hono to tofu a maratu atu, koe poto apure lulu, e fefto apure lulu a wha a sune, koe kasol im ningia. Oku pea ko hono taritari ia, ka ufolau ko toa pe, I ka ngata I topure anga, ko tonga. Ka hono taritari ia, mo tau ka wakututu I nusila nipe. Ko e whenga maari e ki tau whi loa ki ai, hei re tai blahi, ko ki tau whaa whelongo aki, koe whainga Māori engi ta whera o ngā ke. Sai, ko tau kamata pe he ono? Koe ono pe ku tau kamata, pe a koe whamanata pe ke ngai septa, koe whainga Māori engi ke o mai homo ngai item e taritari whakawhetuku ki tau tolu, he ang MC pōko ia, pe a kaku iaiha item, koe whainga Māori e ia ke whakahoka homo itemi. Ka te tau kamata pehe o no, koe ni hafru māua pe, koe tui koe tahaua pe, koe tau whamaha maha ka tau, hawhi tahaua, tahaua pe, o koe te tonu ke te ea tahai whare, o ku mahoi ngā pito ke lāpa tau kātua ngā, pe o ku tai ke iaiha tawha aki, kia ki tau tolu, pa mai venue, ke nau paroparema, i he hoko tau kātua ngā kwhai. Koe a ku whamanatu atu, koe tahataha tolu noa, koe tau kamata e ki tau hua maa boa poatu, ki tau ngai merele, ki tau foki, ki tau ngai api, pea au kua manatu maa wai pe, ki te limo tolu kaka tutuku, au ku mahu inga fie fia, ka ku mahu inga ange, ki tau foki mo ui, ki tau ngai api, o na hau ka whatamaki, au ku mahu inga pe ke mao a kau maa lohi, pa ke ilo pe ae limiti ki alo ngata ai, pea kono ua, koe upama ma teksi, koe mea ngā au lele i ngahi ahoni, tau homea lele, kumeha upa, kumeha teksi ki te foki ai, ki te foki mai pehi a tōna ki, ki hoko atu e awharai te, ki hoko atu e tau pōroba mo te tau kātonga. Takau tui koe pōto pre lulu, ka kua ai tenwha whanua, o mai kātoa i ai, ki hoko ai pōko i ako na whawhi loa ki mō tolu, mō whahoko amu ngai ai temi, ke tau lawe kotoa i he tāpuaki a whewta pre lulu, ka koe mea tēpū, koe mea mahunga taha, ke tau fie fia, i he tau fio hio whai, i he pōta pule lulu, mono tari tari e kau wharau ko tōa pite. Malo se tari.
2: Malo a pito o lātu, a fie fia a pito e whanonga te ui ke ngai septa, ta pēfo ke ngai wā a koe New Zealandi, koe hinga ke nau teu teu mai pehangi ko o whamatala koe upa, o teksi, moe o la, toa toa pito ia ke he fiafi ko ia. Pea whakaamo pēfo ki e se a koe ni o e a fundraising, ba pēfo ki ke social committee, ba pēfo koe pulehi wā e ni. Whakaamo ke tau iai ki mua, ke tau taritari e tau guest of honour ki he fiafto pule lulu, Honourable Lupe Pau Utuita Taione, pea e kamata aki foki ai tau pōwhiri. Ai au tau whia maui ke a umai kau mātua, ko māu atua Tonga High School, ko hi a koe porkalama ko ia. Te ta hoko atua i peki he Paul, koe Paul fo ke tau ni, au hange ko ia ko whawhakatara noa, pa ia e taimu ta wha porkalama, ime ta ngatai ki Palestini, i he tau pēsi online, o atu mau pē, ai whakamanatu koe Paul koe ni o tau ni, e kake toi whie māu ia ke hange koe ni koe ngahi, Paul o ngahi tau koe, o toi whai ai whaki kole pa anga ke whai ai tau o lunga ngahi kole listutuku pia koe mea koe ni o ko fia ma kehe apita wea la tu he tau aloe nia ke tau toi hopo tau toke PR o kehe apita wea. Nau uai e ngai ko listutuku ia o tau ngau e whataha ange nau ngai complimentary tables. Epa koe te taha tuko o taranga ki nau tolu komo te pire tai totongi e ni upe hei o kwa te whakakata. A koe a tarana o maenge ki he polo pa koe inga foke koe tau guest of honor he whalaite he whefto pule lulu, koe tau koe tahide peko ni ko Lupe Pau Uka, koe tau guest of honor i he tau pule lulu, o he whalaite, toko uai, whamon mole atu, toko uai ki he Paul. Whata anō maenge ki he Paul Kalama koe ia oi Paul, malo.
1: Malo, abito se tari, koe tau guest of honor, koe tau whawhalanglang ki he polo, ko princessi, lātu fui peka tua, pia koe pia mō Lupe Pau tuita taione. Koe tau keso pōna ike polo, e kamata pe i he kaimi ono, koe matapā pe e taha te tau ngāu e aki i he huki loto, pia koutui o ku mōu lawe i katoa pe kako tutuku, o ku ko soul out e tikite. Ko koe koe, nā ke whakakaukau, ke ke toki ai he ahoni, pika toki ai he ukahau, ko kore wha more more atu, ku o tāpune matapā. Ngā ku, o kui ai pē, ai fenga mai e fare mo la ve be we time e fare ke la teu teu e nga mi a gok tau fie mau pe ko hui nga ia na tapu ni ai tikite ka e lava ke palan he fare e tau fie mau mo nga mi a gok tau sai ko polo o ku kamata pe he ono pe a kokore atu he ka ke te ai tempe taha i he pogo ia ko e ai tempe ai kosirio ai komiti ngau kon ko mo fil ke mo ke ma fa fa tonia ma mo to lu ai tempeta pau ku mo fa ka ka mai ke mo te ma fa mo ta lu ngai ko e ko ai ha ki se ni ti al mo fa mo mo ala he ka ke te fai ha ta lu ngai e po fa polo ko e lava pe ai temi ai kosirio pe tu kwa ngere vai poko ya ke fifia ka ko stutu o hui mai tau polo ko tau mafeo hi pe tau fifia pe a ona fa ngama ri ke tau lava o tala noa ba ngai hito u pe ke tau fifia foki i e poko fa polo ko ya ya ha o ai temi ke fa kau kau mai ke poko polo ka ta fa mo mo he ka ke lava ya ko ato na ki pe ma ro na fa ngama ri e ke i e taimi ma me to ni ho ta ke te fuka hoko e. Ka kono whakatoa, koe tau polo he pōwhalaite, koe ono, koe kamatai, koe hawhepe e taha ua, ku kamata ki whamaa pōpo, ke taha ua be kua loka me tapao, koe te hata i loto. Tau toki o hoko atu he ngahi nofo anga, ai fie fie, mo teo teo ho tau loto me lau maarie, ki he atona ki, koe aho i reo, aho mahi wataha i tau aho, koe malangai. Oi tau fitu ko fulu mahiwa. Oi ati ako maalunga tonga.
2: Maalunga pito. Maalunga pito latu. Fefe ai ngahi mea lea ki he polo. Oku ai aha live band. Poku koi whamatala mai nge poku fefe tau music koi ki he fiafiko ia.
1: Koe polo oku ai live band pa wai pa moi tītei. Koe mea hoka fiafia hoki sekretari. Koe live band ko ni. Kalai pen pe ka ko stutuku ko e ka ko stutuku pe wai ngai tame a una ka ot ki ai pe wai be mo ki ko ko stutuku ko na tame ko e po ko na warrantia ke na foka tata mai o fa ko fa to ko ni e po ko na to ko lai pen ia i e po ko lai pen pe ko ka wa stutuku pe ko ka tata i lo ko na i lo pe mala e tame ia i New Zealand kaku fa malo kana tolu e na volentia ke na mai fa ko fa to via coin pe a octo fi fi pe tolu maria ko ta u ka ko tu kupe ko ka u ko la ten malo na to ko ho ful o na to la he pita ai ka ko tu ku coin ko na volentia na taimi ke na ma fa fi fi ki ta tolu e pol ta ko be ma ta ti che ke fa ka ma pa ki he ta ka to nga ko ia e po fa lai che.
2: Alo,
1: apito,
2: fefe,
1: tamea
2: papa.
1: Aku, iai memu ki tamea papa, iai be mahalo ki te pire, wakanao ki kumete i aturiki.
2: Oh, ya.
1: Yeah. Ki whame i te me iai. Au te kake whapa pau, pe aha whanga maari he polo, kako e po...
2: Tokule lulu?
1: Po, okay. Tokule lulu, e iaha nao ki whanga maari hei, hana kui whase e ua, bifia. Na ufari ari ai ka ko listo tu ko moi o ko o ko he na o ko he

0: Kovai malala, me kauta e plenit kas, me na whanongono o me tua ki ke wikeni malo vai.
1: Malo apito te vita, pe ato e befoki ai whatap ke hou eiki tau mā foki ai tonga kotoa pēngu mō mea mai. Ke i whai ai befoki ai fua whatongi ai kautahani ke tonga kotoa pēna o ngai whi mau mea lere. Na e lava ke tiriva te iuti he wiku kōsi o kalanini pēia pe mō mea lere foki me i katikati. Pe a lava foki o atu mō ngahi SUV o manakoa au pito ia ko uia koe whifonanga aki ko ia e whamiri, pena e lawa le reo tiri valtue u kosi, ka pau mo whema o ke moumea hanga tonu mai ki ai, o wala hanga tonu pe ke pēsi ko ia Planet Cars, pe ko pēsi ko ia a koe vai maala ana toa kalau, ke moumata tonu ai ngahi ngā ue mo fuafatongia ko ia Planet Cars o kwhai ke kai ngā fie fie au ki te kai ngā ko ia koe maua te nau ngahi mea lere ko ni koe fuafatongia ke whamiri. Ko ia kai ngau ke ilahi au ki te peta au ngahi mea lere kalas ke ke ka tau te fito foki o kufie mau au pito ai yuti e. Ka kulahi au pito ngahi lanu ke ke, kalasi ke ke, Ford Rangers, mau mo Toyota, pia moe kalasi pe o ke fie mau e mau atia me kau tahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea maa whakatawa mo mea lene, pao e ngatahea ki mo tolu kotoa pengu mo whanongoa mai re te oni, mo fetu taku mai ke te aiva vetaha ko iha kwa mo fie mau mea lene ko tau finance, I mautolu ko ia ku learner license, na elava foke learner license o tuku ate mea lere uku o si. I mautolu ko ia o mou vahenga pensoni, lava lere ke tokoni atu ka ki mautolu. Ape mea lere ku mauloto ki ai, pe elava foke ke tokoni atu ka pau ka ki hao license. Elava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mauha mea lere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fituhiva, ono ni maono valo. Peko auton mai peke ia te e fika te au fituono e he Nelson Street i Onehanga, ka mou mea.
2: Oku tamu a ai nima tol taha te ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama oku tuunga mau olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakafitu utake ki he Pacific Media Network i he noa valungiau fituono tolu tolu whāua, Peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatuu ai ngahi makatu unga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pe koho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafola i he ngalu

0: miko hafe to tonu ae ni ma. Ta hoko e peke tau polokalama ko ia whakamuimui oi ahoni, polokalama ae kāinga tonga, community I he wāhenga Waikato. Me rini tau whalene, malo e tau mao ae ahoni, malo mo ngā ue me kau wai.
1: Malo a bito linda o tolo se pasi, ngā whai tau ngā ue he ahoni bea, o whātu kia koe ba mo, te vita maka malo ngā ue me hena.
0: Malo, Meri, ni whake atka te koe ki whakahoko maha mō polokalama, Malo.
1: Malo. Ko atu ai bei whake whamalo ki te koe linda o to losi. Pasi ai, pia piheka te vita maka, pia mō Malo toi, ai, o mai mau pei whainga Māri ki he kāinga Waikato, he wike ua kotoa pei ki whakahoko e mō polokalama. Ki mō ke whakahoko e polokalama, kukore pei ki kamata ki a taulotu. Munu ia, ka koe tokotaha whakapo uri, o kune kumia e whaon teni o eku ilo. Munu ia, ka koe tokotaha ako, o ku ikai hikisia ene mo ui, ene ngahi lava mea. Tuku anga kato mi holo tō, anga hiako kotoa pētu ke ai ilo I o oku. Tauloto. Whakafeta I kia te koe eiki. Whamore more I ki mautolo he maungahen hala. Pe alo ofa mai ke te ki mautolu, mo whakamafeia ki mautolu, ke mawhoki atu ke awhiona. Hinoi I ki mautolu ke oana a mau whakawhalawa, I ato e taha mea te koe. Pea kumuni ma ki mautolu aki o whaki o wha, a mea koia au ke ofa mo hoi fua ki ai, pea mo tāo ke awhiona. Hiki hake ai tūnga o ki nautolu koe kua tui mo oni. Pea whakamore more a ki nautolu aki o whakamore more, Moho aloofa. Koe mo oni, ko koe, koe to koni he tūtā maki. Koe mo uibe, ia te koe. Kore ai bēki hu whanga he ngai whakatapu kakato o doa bēku o nai kamata ake ngāwe a ngāwe a hoka e tāmo e mutu ani ke whahoko atua e polokalama ngā maheni e tākanga e tau fuhi ke he whiawhini. Kore ai bē ke unga wā ke hanga hirea mahino ke lava I motu ani o whiago taki. Lelei mo ki mautolo kumea mai ke pō kāma. Ka ia I hanga hirea e tō ki tuka ta hūwhanga pehe lotu. Ia honi wai kato ku ao a whia pēpea ku kamata ke hao whoki a mamu kōmo no ngahi anga. Ia ku lau maari rei bē ta hene ko ana se ini tupu viho lami oi kā inga me he wai kato. Koe tau polo kalama ki he ahoni. O kunga lala he tolo e koe ula ki koe ki yongo ngono nobe me he kāinga me he Waikato, koe ua koe whao māpa opo e ngahe ngā ue ae tākanga e tāwhoe he wiki ua koe toki mari watu. Pea ko hono tolu koe hoko atu pē whakatala noa whika ua ki moe polokala mataki lelei whakahoko mai kāinga tangata pasifika Waikato tato te fito ki hiono whasi isi e whai ia moe whao mo veu moe whao mamahi he anga nofu I he community ba pēke family. Koe o ngongo nou nou bēni pa me he community na e lawa lele e malanga taha e kāinga lotu me to tise o St. Paul pa me he ki St. John mo e Hamilton Methodist Parish o Hamilton ni I kāinga tai kana e whakakoloa he na e kau mai ki ae ni ihi me he sa utata ke tse mani ko e sa utata tau kapo mo e kāinga me ngā he sasi ke he pe he sa pate ku o si pia mo e whawhikau sea vahe whonua tonga nu si la kalolo fi haki pia koe tangata mala ngā whokia aia koe taha bēni ene ngā hei a ahi mai pia koe whakaosi osi ene ene ngā ue I hanora kanga koe whawhikau sea pia tene malolo he tau whoeu aia koe atua e tala munu ki he tangata e ki whawhikau ripote ene me ngā hei ngā ue e tākanga e tau fuhe me he tawak whaka insinia o kei lelelelei pē kono sa maanga maheni kono laha pito e sevesi inga he mea lele ko uhi ko e whai tau momoko eni pe a oku mahu inga ke mahino oku ngāwe lele e mea kotoa pe ke malu ai ho whefononga aki I e hala ai ko hono check ki be inga he mea anga maheni hangi ko e lolo ko e vai whakamoko moko ko e ta awhini māma e wae ko e māma kotoa u ngāwe me inga he mea anga maheni whahano sevesi whakamahi naono kotoa pe ai ko e konga be e ua ki tau toi tokangangi ki ai ai kono fitongi ai check mau pe tau su tau fi a mono fo itisi ko e palo pare ma ko e hufanga fata pu ko e ko e tete ko e fohe he taimi tau fi e ko e ai umelele ai pa ko e tau tau fitongi pe su tau fi tako ko e palo pare ma ia ko e piko piko a hufanga fata pu a itisi tau fi ai ko kon ko no wa ku mahino mai pe ki nga hi me le re ni hi ku kai be fai ha to ka nga ye ki no service he time do ton ai ko la ka ke ta e ta be wa u kai be to ka nga ki no service ai ai ka nga ton ko e fa to ka nga me fa mana ta du pe ma u nga no service ma u pe ho me le le ke i lo ke time ai nga hi mau mau ke fa le re he ne ke si si ka o wa to ki o atu ko fu la hi mau mau ko hi nga to e la hi fa mo le pe me te wha kwa o hilana e lava e ngā we lahi ki aisi whamo moko ai aku ko aisi ko niu tuu pe he trailer ko uhi ko e whamatala e o nā fu mo moko a pito he taimini ko hi poloka e ne ngahi foyaka o kui he ne loto aisi au ni fie mao pe ke he moko moko lele ko aisi ko e niku pure e mo moko pa mi he femistet ko ae ko e klasi mo tolo ko e wha 2000 aia o kuiai pe tu unga waea e tolu ai koe ulaki ki he tawhaki ki he whakamoko moko pa koe ua ki he tawhaki whakamāwhana pe koe māmāwhana pa kono tolu lewa koe pāua ai koe tutuifu ki he tikiri Celsius he nima ai koe, koe whainga mā moko moko eni koe fie mao ki he foiakau I he ngahi u aisi whamo moko ke ua toi ova he tikiri eni ma pe toi maulalo hi fo tikiri eni ma e koe moko moko fe unga eni ki he ke tolo ngai a ho fui a kau I ho aisi ai nei whae ngā ue ki ai I kai pe foki ke toi lava o riri uia ke alo moko moko pe alo mā whana tu ma upe he tikiri koe taha ono poine hiwa toki hao e toko taha ngahi aisi do tono mao koe maha ai kasa kwa pe koe refrigerant I he aisi pe aku iloa koe koe koe kasa ai kono whakafonu pe kasa pe a laba lewa ki whaamiri koe ni o hohoko lere yate nao whakamaketi hala koe winga koe koe mau mau ai e nao aisi ai koe mea urakia koe ako ba miheni kau ku lelei pe ai femistet pa pe ke femo kapo I ho aisi, aia koe mea kou mau mau koe, koe maha a kasa. Pa mihe ngā whā kompiuta a toke tā lau lau pe alu, kuku amanaki ke ahi atu a e toke tā ke mo tsao te ki tane tin, o whā hoko ai a e ako whika waki moe teu teu iho tau kāinga tonga, ke nau lava whā whai ke ke e whiri pe koe skema, I ho o ngāwe aki ho telefoni ki he text, koe telefoni, koe tohi o mai he meiri, pe koe tuwaki he market, marketplace, he Facebooka, koe e meiri, maunga he tuwaki koloa ke ke whafou mai he social media, o hoko more ai e naunga hei whamatala, pe he kuai o more e naupanga. Aia koe ako koe ni ke ke, kapaute ke lava mai kia, he weekend koe ni, ai whai he ao sāpate, he taiminima, he St. Kilda Tongan Methodist Church, I go whikani mano he Queen Drive, he Abongpong. I go au ke whie lawa mai ki ai he wahe tane tini, e ia e toke tā Abongpong ke whakahoko e ako ko ia he osi a lotu. Ko kongan kohono tolu, whakatala noa ko e hangi ko e nau. Lave kia hewe ko si ai mamahi, pio ngai wha mamahi hoko I he taimi koe kia ki tau tolu, kia ki tau tolu I anga koe e tau nofo. Ai koe hoka bene whakatala noa, whikau aki mui polo kalama, o ku whakahoko he community pasifika, he miri toni whilawe I pa mo e takilele. Ai koe kongai taha e polo kalama takilele, e whaia e whakatala noa e whiafini, whilawe I mo e tau whaifononga, ki e whakafo ou e tau mo ui ake ai whakamore more I e ngahi whakamamahi. Na e lawe ai e tau mo ui he kuhuri. Ai koe ngahi whakamamahi koe ni, ka e ngata pe he whakamamahi whakasino, koe whakata mai, o ue si ai e tau mo ui whakalau maari. Ka whakafoki e tau manatu ki anga e tau mo ui mo e ene whiriri waki mai whenga ki he whakaraki mo e tau mo ui whakasino whakata mai, ka e te pu e tau mo ui whakalau maari. Tau anga maheni, Manga e tau mo ui tonga, tau tupu hake nga he motu i ki tahi. Tau hiki whanua mai ki tonga eiki nofo, nofo hiri nga he whamiri ko ui ko whenga whakata mai. Ta tau be si whahenga nofo i tonga eiki, ka oku nau nofo he nga he kolo ki uta. A u he taimi ka he mao e to tong pasi, tau nofo hiri tau nga he whamiri kolo. A he ko nga he uhinga ta tau, ko whenga whakata mai, pe ko ngā ue. E ngai whiki taki pe he ni hoko e ngai whaingata he anga e tau no fō la vea e ngai loto pe tau hiki whanua mai pe ke whanuani mo e ngai whaingata ia ko ia mo e kai pe hato koni ke lava e ngai mamahi ko ia tukuange pa mea tiki tau tō e ko utalano ko e ni ko tokalaha tiki tau tō na tau fōa mai e ngai uwa i hala ko ia pa ku tō lelei ai pō talano ko ni kia ki tau tō ko e he ngai whaamiri, pego e ngai maheni, pego e kāinga lotu e tau mātua, tau hiki mā nofo ba mō ki nāu tōru. Tō kone e whakatala noa, ilona whakatupua i a whakaukau ki whaiha ngā ue ki ai. He tō kone ki whakalaka e tau mōi ki mua, he anga e tau mōi whafo i tui tui. Te anga e tau nofo a whaamiri, ko anga e tau nofo a lotu, whakomuniti ma whakasosiare. Koe boini mahu inga he whakatalano he wike ua kuosi, ai paloparema te tau whetauraki moia, oka i kai whaihanga ue, ke to'o e mamahi, na tau whetauraki moia, he halafononga, miho tau loto. Aia ene maumau i e tau relationship, piko e tau whiohi, mo e tau mātua, ko e anga e tau whiohi mo tau whangatoko ua, ko tau whangatua whāwhine, tau ngāhi hoa, mo e whānau, pehe ki he, kia taha pe te tau whiohi moia. Ae koe whakaloloma taha, koe nofo e tau whakaukau he ngai tau motua, na e hoko tonua e whakamamahi koe ia, kia ki tau tolu. Ae koe whakatata mahi no, taha ka pauna e tā i huku whangai whakatapu, tā i lahi koe e tā, ho whamiri he taimina ke tau nimai, pia nā ke whakaukau na e kai to tonu no tā i koe, pia nā e whakavareware tā na e hoko kia te koe, hoko ai ho ita, mo mamahi ho taunima ko ia e hoko whakataunima be mea teke ita ai mo mea teke mamahi ai o au mai ke lorotongan neongo ku ke si mau whamiri pe ko neongo ku ke osi ya o ke he taumatua tua koe ni e ke inofo be ho whakaukau mo e anga ho mo ui i he taimina e na e hoko ai mamahi ko ni kia kia te koe a e koe koe konga uloaki e tau e whaike e whakatala noa ko e tau whakawhi ki tau tolu ki tau laka atu ki e vai hala e whakafou e tau mokui. Aia koe vai hala koe ni, aia u fie mao au pito ai loto u lahi, pe koe loto u toa. Aia te tau talanoa ki e tau laka atu ki e vai hala e whakafou e tau mokui. Tau tau te fito ki tau wakai atu ki e kuhiri, ki ngai mea na ne whamamahi i pe mamahi, i ai e tau mokui, e tau mokui tau taha. Ai feitu na ai hoko ai, mō meniti na ai hoko ai, pe koe ka kaina na au whakatupu ai mamahi ko ia ke rik tau tōru. Ai ai hoko ia ki he koe matapāhu anga ki ono tuku ange pe hui atu e whaingatā ia. Nā tau efi holo pe ngahi tau lahi o au mai ki he lorotongani. E tai mini kou fie mao pe ki tau ke u whakahā me he kamata anga ka pau ku ke mea mai ki he polo kalama pe ke ongo i ku mawhatuki tuki ho whaingatā ia i ho mea mai ki he fo i rea koe mamahi ka take o mea hake pe ki o lunga ai ha fo i mana mehe tau mana wā ki loto mā lohi pe a tukuange mā māre o siki mā lolo taimina uno pe a toki hoko atu e tau ho mea mai ke polo kalama. Ai aku malo pe, ai whakatala no au whai, mo ke hao pe, he mea mai ke polo kalama. Ai aku ikai ko e tau toi foki ki he ngahi mamahi he kuhiri ke tau mo uno fōai. Ko e tau wakai ki ai, ko e uhia, ke tau whakapaupau i, ko e tau si tu a whaka osi eni me iai, ka tau laka ki mua. Ai ko toko lahi o ki tau tolu ko e uraki mea u hao ki he tau whakaukau i he taimi o kuhu. Whakahoko ai ha whakamamahi kari ki tau tōu leha taha, pe koha whahinga mea he ātakai, kono tanu pe lolomi, pe ta taa o ke pūri, pe ke oua te tau tōu e whakaukau ki tau tōu ki ai. Ai aku tau hanga o langa e ngahi a fuhorisi ke malui a e tau mamahi. Tau pe hebe ki tau tōu, koe mea ia na e hoko he kuohiri, o kui kai i toi ai hano mahu inga o nai a he lolotonga. ka kono mo oni ko ta hanga i o tanu mamahi pe fa mamahi ko ya e ko mamahi ko ya he kai lava ya puli ka gune fuli fa tai mi pe fo fonga pe ko fo tunga ne ha mai ai e to ha mai he tunga e ta mo i fa sino hanga ko e tau ite ite ho fa fa ta pu ita va ko si si e ta ka ta ki o ya langa me pe ko yanga e tau fiohi mo tau ngai family e tau whanau hangi i kai whamore kia taimi fiohi mo tala noa mo whanau ko tau ngai hoa hangi i kai whalava rea mo oni kia kinau tolu fufu e mea me hoa i kai lava whakahaharo tolu nganga to tonu ki ai mo ngai mea ke heke hepe o ku te whakabopo uri i anga e nofo maari pe pehe ki anga e tau whakahai ko hai ki tau tolu whakafui tui tui ai ko whakaaringa le rei he taimi lai. Ko e tau whanonga ia ia e vai hala, e whakafo ou, e tau mo ui, e kamata ia he taimi, e tuku ai e tau hola me he ata, o he tau kuhiri. Pea ke tau wanga mālu, mo ta foki, o whianga anga i moia. Ai ko e konga ko hono, hono ua, ko e tau whakahingoa e mamahi, nga tau whetau laki moia, mo e tau whakamahino, ko mea ko ia nai hoku, oku hala, oku kovi mea ko ia, kaka mea nai lelei. Aia koe whakamo uibe, whakanonga mihe, mea nai whakamamahi, pete tau mamahi ai, ko mea uraki, ke tau whakaha mo tari, ko mea mo oni nai hoko. Pea mo ki nau tolu na nau kau hono whakahoko. Koe vai hala, besi te whainga taata haini. He kuni fie mao, ki tau tolu, ke tau siohanga tonu, ke whelavei, e waha ai ngā, e mamahi o ku ke lolotonga to whanga i, me ngā he mea nai hoko e kuhiri. Pe koe ka kaina nau whakahoko ia kia te koe. A ia kūpau ke tau eke ke ki tau tolu, a ngā se hui whainga tāta hangi koe. Ha e te ongo i he hoko mai e ai whakamamahi ko ia. Ie taimi nai hoko ai, ai whakamamahi ko ia ki a koe. Fefe, taimi nai mōre ai ho whalala mea ki nau tolu. Nā ke whalala ki ai, pia nau whakahoko e whakamamahi. E whewhe taimina ke whe taura ki ai mo e whainga ta ako ia. Nā anga whewhe ne wesia ho mo ui i loto. A koe ho mo oni i mo oni koe whakalau maari. Whewhe hano whakamalo hi i koe ki. He ongo ko ia ke ke ongo i ri e kina. Ongo i kai ha o mahu inga. Ongo i na eri aki koe, ongo i kai ha o mālohi pe iwi whakawhepaki ake e mamahi o ku ke whēau. Whenga ki inu mia ho mo ui he ngahi ongo ko ia, i he ngahi, i ngahi mō meniti. I kai i hoko ia ke ke mele moa i whangai whangatapu, ka i hoko ia koe whakamu oni na i hoko e ngahi mea kotoko ko ia ki a koe. He koe lolo ange ngahi tau ho o whaingata ia, i kai lava tari na i hoko e mea ko ia, pe te ke lava ai e koe o whakasi isi i ho ngai whaingata ia. A o ke taimi ko ke tari loto, pe o pe he na i kai ke fuku kovi fie fie, ai mamahi na ke to whanga ai, pe ko ho pe he, na i ai whaahinga ia, na i fuku kovi ange mamahi, na nau fua i a koe. Ka koe whaka mo ui, pe whaito ke i mo ui, ke ke mo ui ai, pe koe whakalaka ki mua ho mo ui, he i kai ka mataia i e ātakai o ku āki lotoa e mo ui whaka i kai. Ai koe, koe liriu anga i he konga koe ni ho whanunga, ko ho whaka i oi, koe mea koe ia na e hoko. Ku pau ki tau tuu i he mo oni o historia be talanoa e tau mo ui o tau pehe. Koe ngahi mea na e hoko ki a te au o ku hala, na kai koha mea o ku lelei. Koe ngahi mea na e hoko, na e hala pe au hala o ku ikai uhinga ia, ko ho o whakaita, whakamorokau hu whanga e whaitapu, ka ko hono tau ka vei ai to tonu, koe uhia, ko ho o mo ui i loto. He koe mo ui o e tangata i loto, koe lau maarie, pe koe mo ui ai lau maarie, o mo uia i he to tonu, ka ikai, koe whakaikai. Aia ko ho o pehe, na ikai to tonu, ke ngahi varei, pehe iau. Na ikai hoa, mo tāu ke pehe iau. E taimi e tuku ai e tau whenga ke whakatonu hia i ai kakai, mo e whahinga na nau ngahi kovi ki tau tolu, ko e tau hanga i a to'o whakaau furi, e nau mau e mawhai, ke hoko hoko atu e nau mau e fuu mā lohi ko ia, ke nau pure iho tau wiku anga. Ko e tau hanga ia o tatala e fuu whakapu uri, nā ne pulonga e tau mo ui, ka tau lava, pe ki tau tolu sio aki ho tau mata, ki he mea mo oni nai hoko, ki ki tau tolu, pe a lava ai ki tau mateu teu, ki he step hoko, ko e tau tukuange fra au furi, me he tau mo ui, e fu kavenga na ne taula tuu e tau mo ui, ko uhi ko e tau piki tai, ki he ngahi mea, o kui kai totonu. Ko e konga nkoho no tolu, ko e konga, ko e fihoko taki fra langi, ya mohono tukuange faka au fuli e tau mamahi e tau mamahi aki e tau faka more more ka pau te tau sio taha peke ngahi whihala aki e mea nai hoko te tau huafe whaingo fua ki he loto tangia mo e mo ui te ita ko e mo ui te ita ko e kavenga o kuma mafa hano fua mo he la ia mo mafasia e tau mo ui sai e ang sai e anga whewe e tau whaka whiako taki ai yongo hala whakawakawa ko e tau tari ai hala na hoko pia mo e kumi hanonga mo a whie maari ko e tau mire waini ke tau omai ai e whakaukau ko ia ko e tau wā mo e otua mo e ngahi tokoni whakalangi mo e ngahi iwi whaka mo ui ko e malohi o e tangata ku i kai whiunga ia ki hono whaka mo ui e ngahi mamahi o kune ākilot toa lo loto, i loto i he tau mo'ui. Te tau wa'o ki he tuunga, e osi ho tau i vi, osi mo ho tau poto. Ko ia o kwhie ma'ua i haivi o kuma alohi ang e fau, ke te ki tau tolu. Ko ia, ko i iwi wha o tua, o e ofa, keresi, pehe ke he totonu. Ko ia e ngahi matawai ma'ui ui, o kune wha mo'ui aia na i kai malawa he tangata ke wha mo'ui. Hangi ko e ngahi wholofola ko ini. Ko pau ke whakahai ai ofa hao haoa, moho hoi ho ofa ke kotoa e whahinga e tangata. Oua nā ke hike hake koe ke ke maalunga i han ihike. Ka ke lau ki nau tolu, kohata tau. Makaigia ki nau tolu o kukau, ko e kau se vāniti kotoa ki nau tolu ai otua. Pe e taha, ke ke ilo o ofata tau pe ai otua, ke te ki nau tolu kotoa. Ko i ai, ofa ke te ki nau tolu me takere homo ngai loto. Whamuomua ki nau tolu ia te koe, ke ke whonuhia i e ofa i e ngahi matakari kotoa pe, pe ke whaapa apa ke reki nau tolu, ke ke loto maafana mo ofa i kai i e haasino pe, ke hoko e kotoa i ngahi ofa anga o otua, ke whaka huufataha e nau toka ngaki heni, ke ne hoko ko e eiki mesi, ke hatangata pe, pe ke ke hoko ko e kresi a e eiki, ke ke hoko o whai hanga awele lei, ke toko taha kotoa pē te ki whetau laki moia. Pē ke ke hoko ko e toko ni ofi ki a te ia. Ke ke hoko foki ko e whakalaka anga e ulunganga le lei ha taha, pē te ki whetau laki moia. I ho onu no whai e ni, e lava ai e māma e tāke i kina whakalangi, o malama atu. Pē ke hoko ai, ai tā puaki ai o tuā, o afuhia kotoa e whahinga o tangata. He ko ofa, ko e māma, neongo pe ko e hā e nofuanga e kumiki ai. Pea ko whehia, ko e whakapo uri, neongo pe ko whē, e whei tuu e hoko kono pununga. I ngahi to kon whakalangi, pe se hoko taki whakalangi, e maua e mālohi ke tau laka atu, ke waha noa o e whai whakamore more. Tau ki tala noa, ko e hā e uhinga o e mea, ko e whakamore more. Kono uhinga, o ku ikai lahi e mau, o ku ikai wha tonu. Ko e whamore mori, o ku ikai uhinga ia, ko hootari e mea nai hoko. O ku ikai uhinga ia, ko e mea nā ke whai, o ku sai pe ia. O ku ikai fuki e uhinga ia, ko ho o whaka atā, e koe toko tahana ne whaka hoko e whamamahi, ki taka afi, mai ki ho o mokui. Ko e whamore mori, ko e fuki ngā ue ia, o e whaka tonu tonu whaka lau maari e. Ko ngāwe aki ia ho ofi hoko taki whakalau maari hi ho pehe. Ko uwhiri ke hapai hake ka kato hoku mamahi ki he otua. Pe ke utukuange mi hoku ni mā, ai tokanga ikina, ai tokanga ikina oku tonu ke totongi, he toko tahana ne whakahoko e mamahi ki a te au. He kai te uwhakaata e ngai whakamamahi he kuhiri, ke ne whakatonu tonu hoku halafo nonga, nonga mo fie maari he lolo tongani. E taimi o kuke whai whakamore more ai, o kukai ke whakatawa tae na ia i koe, toko taha ai whakamamahi me he nehia, ka koho o whakatawa tae na ia i koe, me he prisone o ita loto mamahi, mo loto kona hia he whihia. Ko o hapai hake ia, e koe ho mamahi ke o tua, whalala he ikai te ke toi fua holo e fuu. Tangai, ko koe koe whakamāu, ko koe koe sula, pe ko koe koe mamahi. ko tukuangi ia e koe ngā hiongo, na e whaingata ia i ho umo ui, ai na e hoko, koe punnunga anga ia ho umamahi. Ai e kou siho peke he tau taimi ko, oku wawe pe, tau taimi ko kore peke, whaosak peke, i tala noko ni he konga koe ni hono whā, koe konga no whā, ko hono tāre e whāwhau ho umo ui, aia koe ngai whehu i ke whai. Ai koe whakafo ou, koe sino whavo whaha mai ia i kuanga ho halafononga. Koe palo mesi na e whai e koe e toe whoki ho mo ui o toe kakato. Tau ki i whakaukau mua ki he fo i lea koe ia koe tari ki whakafo ou. Aia koe whakafo ou ui kai koha me aia ne langa whakai wawe pe mau i ono ngā ue pe a au. Ka koe mea ofa na e tawhi mai o ne nofo whare he foia. Ata, peke foi a tā i holo tō, nai a tā koe uhi koho tō o hapai hake mamahi, nai i aiki he otua i ho whakamore more i aki nāu tōru, nā nāu whakahoko e mamahi koe e nā ke tō whangai. Aia koe konga be ia, koe sefukunga koe tau taimi e rintā pēa pēhe kia te vitamaka. Ngā koe tau taimi pako watu ai pē ai whakamālo kia ki mōa, pē pē kia mālo toe, mau taimi mai ki whakahoko e polokalama me kāinga Waikato, pē pē kia ki mō tōru ku mea mai mi heo pē, mālo ho mō mea mai ka mō mea mālo.
0: Mālo apito me lini e whakahoko polokalama e kāinga, tau tōk whelongo aki i he polokalama hoko mālo.

0: fiaka tolo fa bae me ta ta to ka tolo fa ta hiat ya ate ho te na ona e lolo ne chino ya te to ta hi te ya ne fa so ani like you know he or she helped you know te la ko matanga lim ko a ko fua mai te a te fa ka moi moi nga te na ne yeah okay like that's really good to hear that I'm just talking moi moi nga no ago lo mai kona ne ka le ko nei mana to de talo sanga ia pe na ho ki lo mo mo to chino ko nei fia so so ani ke so ko ta ka tu ko pe na ho ki moi mo ta ta u ane yeah ka chi te na te anything else te ko e fia she mo ta to ja 15 ne me te na lo te me ta wo ki te ko nei by time te ko nei te taki taki ko lo ide by lo Sunday school lo talabo me ko lo fa fine po to ka un fa fine io pe na ko mo cha ko no ma tu o te o toa o te touch of Christ ta ta sorry a go fa no lo ke ta ta o no ko ta o ne fa ta ta o entusiasta yeah
1: te chago no matua nei te karesia ko samana pena ya Corisa
0: okay yeah Corisa yeah
1: te takitaki nei yo mo a con astapu mau ko nei kiro tua tu matua
0: yeah ko lo momili yeah
1: ya pena foki ata
0: talabau yo matua
1: a matua iki feituro gra fatau ta poakinga e ta folo te matua moia ya ka koni si feitura mai ta fa isio solo tu takitaki te matua te na koi sanga e tua kui roata
0: ie
1: koi te na e takitaki o papine ya kana bou ko te pana o te ne da rupisione
0: ok go rupisione wai jana takitaki te lua tala bou
1: koi te ne ko fai mu takitaki tala bou lai tau te ne ia e tas e forma sa wan tu ki e ma mo to fa na tu ba lu kora e fia kauta si sa desi se su de su su ke na tu tapu te gale si e pai tari astolu ya fia fi titura e fitu ya astolu ka toa
0: i kona e loja i tfale sa
1: a e de titura e fitu ni kona e tfale sa ya mo la to kora e
0: sau sau
1: sau ne ta e wo ke shia ta pe te mo na te atua tas tu program te na e ya storu katoa mo tou ga utu balu kona e tal to no au me e si fo gine rangona te la me te kare chi a lo pena ne
0: ina
1: pena se ira pena te rangona e fara ne e sai pa fa ku se lo te kare si tau se fa no ya u se ka u te kare si te na
0: Whakaheai mua mawhawhaunga bēnā, ne? Pēlum tau hau i te tau whakauja pia pitenei, ne? Te mea siri, le tahi toko, te tino toko tahi he maua wa, mu manu mālo, me o leia na ngalue ngai whai, toko lua, toko tolu, toko wha, yeah. And that's what it's all about, ne? Te muna te aliki. Tēnā, ne? Tātou ke whakangata te mawhawhau bēnā, ne? Ke he te kaukula, ke he te kau, no, we are all one. Tātou ni whānau katoa te aliki. Okay. O ko ngari e me e ne whono tangata i whai pēnā una i ia. Me ntaimi ko o tira tō pēnā una i ha tīgo hoki o whano whai a whono muta kau ka pānaki ka pātono muta pōtono ka te koa. Koi ia. Koi whakatari au ki te ku whono te sefulu ka te ko makalo tō pēnā ua. Pai po stadi una koi tuai jau ua. O whano atu whai tala muta kau i tīgo. I te api api te pōtolu. Koi pili me kona alai pili a tōki una. Whai ngā mili ke whelo te kapo tīma nao tia tea. A te Bible study, ne? Ko ngali lua polo ka lami kona. Yeah. Ok, la hei, whaka mana whaiko hei mo nao mea ke koi fia share moi, mo tau jina whakalongolongi te 15, eh? Ia, kai ai nua porokalang mea ki lepea e mia before pa ko tātou ki te kilisi masi tu pakautinga tauhanga pa ene mea ia e maa whawhaho kolo ki ai mea
1: Tiki
0: Heke ai nis vai taimi nei ne
1: Pamu koi mau maare te kilisi masi
0: Auku nā whaeru ka nā tō ki te kilisi masi Ka nā whaeru ki te holiday koto uke angalue ngai fai, so you just need a long, long break. Yep, okay lah, hai, pakaftai lahi loa ne, we get the leg matifakao te FFTNA, tonu ki la te hau te fakao te FFTNA. Ia kwa, lafala hea te mātou mai ringo kanei te pimonu tūbalu, kia kwa uluam te mātua te nāko mili, ia ke taunu te manui whakamoe moe ngā kolo kona ia, ma fau kem, tātou tahila te hol, hea kwa ulua, tātou katolo whakatahi te hol, ne? Yep, keep us posted, yeah. Okay la. Halo fatu, manui ta fiafi ne?
1: Ya, manui ta fiafi to famua.
0: To famua. Ya, ko te tabi ne te aliki te na kia. Oi, me lo kola ta mate ta kumai ka he ta mate te ma te tabi ne te aliki te na ko tu siata. Pita mai kona i te Touch of Christ. Ia ko ngā li tēnā te whakamoemoe ngā lātou ne. Tēnā ko ulu whakalongolong, whakalelua ka patalinga me kona aloa a fofoa mo aila, mo tātaua, mo nisi ka ulotu hoke ala kona aloa e keep us posted meni alotoua, polo kala me whai ne. Me manatua at the end of the day, ia tātou whakatahi te hold tēnā tātou kone katolo i oloa, o whakao ngā te hold tēnā mo mea tau ka inga, me ko mea tau whenua, mea kāinga, you know, mea, kona aloe, te alae, ia, yeah. Whakalongolongo whakalilo talinga me nea manakonga, e ko ono tātou o support hoke dea, te whakamoemoe ngā tēnā, ne? Taimitene whakalongo tāua ki te pehe tēnei, koe hoke lā mai te whānau hoke tātou tēnei ko mei, te awanoanga ki whakalongolongo kei tāua.
2: PMN Tuvalu.

0: Pi mo no tuwalu mo tena taimi ko mai ne tawa kite luas pulu ane minuta tekang ate tu lai fitu. E kai ko ne ye fai de pehe tena endo tia tu ne ne. Heo ka ne ngon isi tama? Mm. Kai yo kita la, oh my gosh, I love the song. I love the beat. Ma mo sei po kone tu te leo siva. Ki ai yo na lo te ate ngali de beat ne bena ne. E ka, aku te matau ngā hofo tene. Tene kon to join mai te mandau team ne. Hafo se fai mai. E ko tu na koi whakatangi lo te pehe tena. Kamu kaka ya ha de meta pu ya mengale ka ka fa mai ne me se ta pu tu wan me ka ya hoki me be la fa ka he o ka be songs are songs okay e me ka to pu la ta to ga I fa posa se me ko la and they say really swearing and that's when like no it's a no me ne ne be hengale kilo ta to ge ma to ma fo fo Anyway, it's 23. No, they are. No, for the total minute that you can't to life. But honestly, I love the song, you know. Honestly, probably because we've got longer than Muna and Galia Muna got out here. And I don't think I'll bring something else. Oh, yeah, we're okay. For Sam, I'm going to talk about my fucking pulling a death of DNA.
1: Poto ka atu mai konei whala.
0: Yeah, ka whak tai hoki lo mo te ha. Mo te titi mai o manatu ke mai loa mea tupu I tō whenua mo pehe pal, hey? That's okay. That's translation of the go to walu. That's interpretation of mātou konei New Zealand. Oh, cool. Sweet ass. Oh, watu I o mo whakapulanga, Hasema?
1: Aftai whakatalo whātu ki tō taranga whakalongolongo mai whakalongolongo mai te awhiawhi tēnei, whaitautu tēnā whakapulanga tēnei. Ka whai e isi sō ka inga, I o me se tino te la e pele jākoe. E isi se whakamatakuunga o ngalo iyo me setena wala iana whanofanonga. Te mangango te safe for walking mai te whakapotopotonga ko te land, search and rescue and set e toka o whautua mokoe. Te iloa manakonga, fiafianga moni se feitu wakakola e whakapitoki tino e lasi ki te whesosoani ki whautua ngamoia. E kawantaki te whaitenga o sena whakapatinonga I te safe for walking ka e whaite yei se polokala me foliki mō aso taki tokotas. Takitasi mākoe. Tau mawhai o whakamau mai I konga ko la e longoa, ko la e mawhai o whakanumine I te tino. Tau se sautosi o whakamau mawanga o waso takitasi, ke la vene koe te whakaasinga ko la e pau. Mo whakaasinga ko la e whakaosone I te masaki, ngā lu e whakatasi. Ka uki potuki potuka ofiso soani ko la e whakatele ne te age concern, dementia o a Alzheimer's and said, Iyo, me ko se vesikola e whakapitoa mō te masaki ko te autism. Whakailoa ki au fale pili mō tino ko la e pili, I me tai pili ke ilo ne lātou, kai ke malamalama foki I tō tūlanga. Kai ke mawhai foki wiso soani I ono no sale, mai se mawhai tō ka ainga e no fotokotasi. Kai tuku foki ki e yo nampa fesokotaki ke ilo ne lātou fesokotaki atu mā manakongina. Kai tā walo iei, ke whakatū mau o ngā suenga, nimo ko ngā suenga ko la e maua iei se o langa fia fia, pe la mo te whaika, whainga o whātoanga, kuka mō nisi ngā suenga foki. A si atu ki lunga I te saferwalking.nz mo se whakalau e whanga. E ma whai o maua ne koe, a whakamatalanga I lunga I te e lausalalau tēnā I te ngana tonga, Samoa, te atu kuki, toke lau mo te ngana niwe. Io me asi atu koe ki te itulau I te Facebook, io me eisi foki se so konga ilungana. Saferwalking.nz
2: Whaftai fau sema, mi whakapulanga tēnā mai te letio, kone la nisi nai whakapulanga mai te whetū tēnei. Le whakapulanga nei, whakapulanga māsani gala ilungai tō community, mai se iau ki lani nei. Mō te vai taimi nei ki lunga I whea. I au ki lani nei e se whaipatinga I amsa kua konga fi soswani. Amsa whautuanga mō gōro kala e manako ki soswani tenei. E mai se whakautu ki lunga I alato kala ea. E tai lasi te mawhaatianga I alato e mawhai nato oko ki te tūlanga tana alato e manako o whaka. O whakauti... Whakaatira tō wola I awe manako o sefi a toe ola I te laulangi tēnei, ne? Te whautuanga tēnei, mwfuso swani ko la mwfuso swani ki ka inga mō takanga ko la ko oko ki te tūlanga tēnei, ne? Whaipatinga tēnei, ka whaiko nei I te Manurewa Marae, Kanim I Clean Manrewa, Fata Tusiko de Valus Fulu Tassi, Finlayson Avenue, Clendon Park, Ekamata Itia Sotolu, if it has Tolu de Botolu Uni, Kamta Jaffa Deva, it's a tie out, Italagi Sauce, Tino, Sosica Inga, Yamgo, Sauce Fabut Botonga, Cola, De La Malacua, or Fralongo Longo, Soswanigi Nefautuanga, Yame. Marako gine fa tuanga mo mo ia mo la tau ia mo poa mo tena community ko fra avara na gulo ngete tsula pi mo tso vallo ke la ven go lua te ka tuanga ia mo te fra mai nanga tai la we fa tu ia me pela me si se ya all gulo ngete tsula pi mo tso vallo te Facebook de ni ko avara na gulo ngete ya te fra plan de nei ia mo so fra plan mo go lua Tino tuvalo kone ina fiti fiti tene ki Saudi Aokilani e se fai pati inga lato tene ka fai ba se fai nga fono mo te community lato e fai jaso posfulu tasi o yuni e fai kona ite yu mailalo fwane yinto ofisa tene mailalo na patolu Australia Way Manukau ite White Cliff ko avrana fokitea fara plan kilunga ite itula pimuno tuvalo ke longo ko lua yeswa deve fa plan de la e ko ngalo ye mo ko lo la isi lua kainga ye na kainga em takanga e a Mena kumine fso swani, ya maise se kata o tot maalo se tfo itino, ya na tu langa kese kese, me isi fai patinga, fso swani mokulo ka inga, lai fai I vai yasu I maasina katoa, te fai patinga denei, sa tlanga denei, fai lungi te sum, mfai fiko isi si avunanga olki te ofisa la toa, o kau ki te sa tlanga denei, fai te aso, fai te fra dea fa patinga mo mo den in fra lo mai fa de boy va yuni e fa con na lo mai de som e fa lo mai de io fa lo mai de som fa cola va de na wa po masina ka fa ye misi nega de boy va yuni go fa tali va de bo sulda se a custo e mo de bo lo sfullo che to pane fa salbe ai masina te kafia mai na koe ke te melisi koe kia Robin at realworldliving.co.nz oa ke tai whaka mai na tune ia. Koe whaka nao soa kunga tēnei ki lungai te tūlau pimanu tūvalu ne. Yang nana ins fara plang ai sa fara plang mogulo kai sulu ka ba india ai sulu ta to india mese suku suku ka tadi mena ngina la to ka lai sulu to ka ba india ai sulu to to ha ye mese nga fola to dai ta wa to ka tfeno ko india a suku suku nga te nei e a e mena ngini ko lua a ko meli ti ko lua ga ti gentle at auckland.ac.nz ye mo ko mohini dot vid1s at lincoln.ac.nz ne ko vrana te atola te fa plan de nigi lungi te tula pi monu tu valo ge ya e lan ko lua ko la e sin lua ka pa indi ya yang na ini sora plan mai ko nei if e ya e ta yu kilo me te community mai se e te feitu de nigi sa te o ki lani e isfuki se suku suku nga tene ka fai gilunga e ya wala fso swani faka mahalosi a fanga mo oa mo se vesi mo nga luenga mo fso swani gilunga e te ola lei mo oa te ola manuia o tino yao ki lani meni pa mse fai nga fono pa mse iti nga manato e fai bolos fulu fa yuni e fai kona te fale pasifika ilale te a konga mahalunga di University of Auckland mo kolo kola fia kau ki ei koa kini atu kolua ki ei itea ki te whai ngā whono tanga tēnei aonga ki mea nei mō lato kola mai sita maliko lako iā konga mā lunga iā mō lato kola ea e fia fia ki polo kalame mō ngā lunga me tato lei Ya kat kena naik fakap pelanga so pelanga tahu mungkin lokasi sana tala mula fakap pelanga mana kalau fakap lalu dengan pimun itu valu kau kini mereka luar kilunga itu potkan pimun itu valu fakap kota sini tato sini suka tak kau lagi fakap halang itu nak belai Eva valu luar valu tolu ono nolai iyo go swaina lai luar tasi lai luar ono luar tasi fitu fa iva iyo tak guna pak lai luar tasi tasi fitu tasi tolu fitu lai tolu di zulau pi monu tu valu te Facebook moni kau fakau ngan fakau kumai ta fakau plang se arafa kita mena kau fakau salau iyo mekin magai te meli te mata ilunga nei fakau ta tu se mata ilunga nei tesi kunga leo ngali yo tu valu at pmn.co.nz fakau plang te nei fakau plang nei fakau toka atu nete pi monu tu valu.

Pinakabene ay yun, marutap. Tataro na kontiyari. At uwan titangir, tiroy, tiraw matikeste akaryay. Kuya ni Meuro, kapaya ni Meuro ang kon. Kukaran tayo kong po, kay, ano po ngay kay Mayr. Sikani yun kung matinanod nga. Kaya kita ukurakurara, natakawra, meram makuri, hindi ka kurarawan na nung meam kantan. Sibusi ko tiya to ay mong temakan tiya huwayo. Bako nagpukira ilon tam na yung mariroy yun. Kasi natima to anik, patani ko at amtangit. Amraw, amroy, o amkestea kaya ni Meur. Kinanon na raw to, arata po ni Makud. Narapuputa kinak, o namuya karese. Payang ang tima to at imeon kasi to wanag, arapun na nung meam kantaning at tiya to. Ibukira ni Kapen. Ay namin ay yara ni Kapenira. Amraw meam kakapayo. Iko ay tiya to at imen ng tinimen. Ay tiya to at itam. Yesu Kristo at inas. At tiya to at itam na yari rory. Nang kay, arumi nakipot.

Sapun tapi kata panan kami ori mai teru nak kami tersong orang nam kong rayu panan kiri pas menu siran PMN kiri pas rami ada emang tau rai ne pen rana kon di tayri kayu kan kami roro kong ay tato ni tata yu ciao seno kay nanun di tayri kayu karo kore ne mga puwar tayo ada sina mawa merari kim tiyo wawa takarang ay na yu okay nbenen tanama kay na yu Mes, wow, ya roko di nukan teriri kikis. Isenang roko nukan teriri kayo asun kikis. Pun bebenin tinamakay ni mes ayo. Tinapuy yung kay ni mes. Nimiawan tinapuy ni mes. Wata nga wapuy mono wa. Sini mga tukar tinapuy mga tuwa na. O sa roko na di wiki Apple Rayday. Nubus mga tinamakay na Apple Rayday. Ngayon ripon panaran ki meri-meri na koy. Ningan na koy. Ni rapata mengkoi naron te tairi ke monte te mero ayo ke me ya onar tapo manukau o klanu siran kora pakai kore ni rapa sa kamero ro ko inanon awan am tairi ka yo nam tapo ro kong ora me yai kiora na koi mi a kam na perere ke ni meore men panan ami a sa kamero ro in kami pmn kripes me inu siran

0: Am bong ni meri, pon te bong erang rion te bong era kai piena. A po taki usu, rina non takatei o te tangira. Te tapana kakairua at the Holiday in Auckland Airport. O pona iyo te mwane bai i roura i Pukim. Men taian na marake nakon rina nina aika akankang men kakamea unano men tionin te petepeki. Arang tauroi aratahan makuri ni busmaya arako tangiria i Pukim nampong e kakawaki. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuawa papuntaan ka nakurawa ngayra kanuan nampong. Nakon arenanom naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarponi arasim te namba wawaisuwa ni meawa. Tawa na akia ni meawa tenua. Kenoriran te online. Get the socials.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Arakatay na peran te pitiwe ki meara te atea puni kinakira. Ano po ngay kaya rate yo teruna tikira ka reita tabakia in na yareirei. Erang ni kakawa ki pakona reyakin anasim matakin takatay o terapeha unta. Dia ni kiri pesin mua mendemenga. Uke ukeria apa noria paya tekina ki onika kawa ki paya kora kora pongan antara peka un tete ni pun noi nam tete on tete hari kita pewa.
2: Mungkin tera apa kona tapara para neka ispo mena sariri ya matei. Eka kawa ki pokona karekia amrita ki oni kikina emon tete meru mena sariri ya matei. Akona kona ni kora wanin taya monte wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri a tay tapara karekia temerina ya wariri ki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na ke kiyakin sariri. Pa nungura na pa ilong ti sariri ane pa tira ti yang unipo buo kinakoyim. E kuna koroi ya pa buo kanda nariri. Awa na ke kiyakin asim sariri. Ari kuna koroi ya nanon mga ngam. Tapa ya kakawa ki pa tapirang ira karo. Sina buo kiyan asira na yariri nanon mga ngara.

0: Agete pa yaka kukurei dari kin nekuru nanon amiyango o amkantaninga. Morarari kin tereirei. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariayin korobukiya. Tota yan kouru aika ana korobukina. Tetaya veakua kien tetai ayananau. Payakinana yapon nako naritangiria o ankonan koroayanasim. Taymaning arirang nikakawak paina yeito kouru aya koroaya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Oh, kone merutu sangra nam katanwataani ya karkoiran naratai. Wapi mano diminis na kontiawati. Pui metawana sinang kakaitaw o nikakarparapa. Ibukin roana kiran nanon tetai rike yaman tetamerwa yuki. O arakantan nga paina na koroayam. Mpong menam tapo ari ko angatan nga meyay. On tita ya yung kani mo ati song rasa na kanakwa kunaya ka intaratay kay ayatay celebrate apayan tapo nga yuk. Yon Auckland ni kaure nga apongin na paya ay taratay at ang raki. Iroyawa yung kani taratay mayroon tapo itap. Yon panahan PMN Kiribati.

0: PM in Kiribati.
1: Ang bong ni Mary, puntabong erang rion de bong era kai piana. Apo tagi usu, rinanon takatei o tatangira. Te tapon kakairua at the holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te manu pai iroura ipukim. Men tayan na marake na kon rinanina aika akang kang. Men kakamea unanon men tionin te pitipiki. Arang tauroi aratahan makuri ni busmaya arakutangiria. Ipukim nampong ekakawak. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuawa, papuntaan ka na kurawa ngayra, kanuan nampong, nakon arenanom, naratapo at the holiday in Auckland Airport. Tarpo ni arasim, di namba, wawa isuwa ni miawa, towa na aki ni miawa tenua, kinoriran, di online, get the socials.
2: Kia ora, kamnapini ni miawri, one Pacific greetings, men nami kong rayo, away pun, di taya yung kanin narawana ko bukin nara Pacific Languages Weeks aki anakarawa kinanun di rilike yuwa tanga o wabuy me o nowa wara ka matawra ike yung di mwan language kanin na celebrate na ki bukin nara Pacific Language Weeks na kundi Sunday kita binan ni May na kundi kawanapong di bimanowa ni May kanin di Rotterdam Language Week ane di celebration bukin Rotterdam Language Week ari naman Kaukagi kiri, kata penagi di bukan muat tengah wabi monoa. Nada nara kami tataniya iya iki, teman Pacific Language Week ni dah celebrate nak. Nada tapa yo yon nusiran. Samoa Language Week ni kan ni nak run through, kan ni santai, dene bi meto wana ni May nak kon tiu konopong, ono wan soon. Ewarani itena me, itena meri Rotuma Language Week iki. Angkanya more time favorite Kiribati Language Week. Memetin nanu lagi apa ayu Kiribati apa Kiribati. Ana language angkanya na celebrate nak ente ente tapas ni mewan surai. Ane kaya nak angkanya to kono pung tapi metawan surai. Manu tu language week angkanya min nani enak kerawa kini mau pih mana wan surai. Oh enak kaya nak ento wana nakas. Kan nari minang kan the Cook Island Maori Language Week muwa nokas o ena kaina ki manuwa nokas tonga language week in kan ni na karawa ki kin kauka kin dipi manuwa nokas o ena pota kainin kan ni mobi me wowa nokas Papua New Guinea Pidgin Language Week ani nono wan tebitemba o ena kaina ki Tepi me wawan tepitemba. Tuvalu language week in kano wabi me suwan tepitemba. O ena kaina ki tenuan oktoba. Ibukin te teteni PC ke Fijian language week. Ani ena kaukuki tepe ye na wan oktoba. O ena kaina ki ntokono pong ke tepi me tepi ye tepi na ye bukin tena makaina oktoba. Niwe language week. Oktoba tepi me wanua. O ena kaini in kani. Nogitoba wabi mewa. Tokelau language week in kani. Wabi meni mewa nogitoba. Oena kaina kini benin tena makainani. Tena bimetawana nogitoba. Solomon Islands Pidgin language week. Ena kaina kini wabi ena kaukaki. Ena kaukaki ni wabi mewa November. Oena kaina kini wabi mewa November. Oena kani. Ibukin te Pacific Language Week celebrations. Ibukin mo tanga wapi monoa. Yon naratapo ayo ayo Aotearoa, New Zealand. Ngayon terata win kami. Keep an eye out on the events coming up for bukin tanan celebrations telan language weeks. Ay kayasan siya man kami yan ni ke. Te mamani nga la Kiribati Language Week. Nakasuru-suru ay rige Kiribati Language Week. Te tete ni Kiribati weekend te tete ni Kiribati ni mewan surai ni karuwa te pime towana surai awara te songora ke itoba kopon pene ben stad me am kakata uroi me ang kai ke ngayari takati kiroi na koimi namita po arekam mongora me game men namiki kongora yo PMN Kiribati.

Ora, ta lofa, nam kong rayo pia men giri best ta in kaya ipun. O no wa te mini si min tia wa te pi me to wana. Me min kona mai ni me kam na meori me ro ya kain di kin. Rikian giri best pun do wana te kurupun nanini. And giri best si tenan roropa hage. Ai me tenan un mani ne be kari ni ka roya na ta nanini kai. O sinang honat, sinang karaparaba. Kakaita una konti si me yo kai. Yukona ande ke getai. Nrokon naras tu. Turion tabek panaya ibugin tiani ne kanga kauri nga ki tenan nani ni ngko yan banan ki dipasi kai wane ne kan ne te kuna to wana te kropu to wana ke me wan ki nusiran ki dipas ai kyon nusiran ibugin te ato kropu ni ki dipas masana ka haita u yai me min na no asna ngora to wana mato kuna yuke ai min to na to min te kuna ane sna ngora ti tenan ka tanwa te ka tangre kan ko ki yan to re me ki me tiani ni pun di nanun ne payo to pun te kwata min te me to wana ki to tane min no sna ngora yang kan te health talk ibugin te asma ta kai ke ki sna ko ka to te ka te me ro ro ane me ni ara san tan denan health professionals yo nu sidan poni ki de base ka aka kapunga ti meroro ayo ayo kana to wana de meroro ari ka rawa kin ko sin ma ko ke bikin semangara ne pen the weekend ayo bikin te health talk ko kan ara ruring i bikin te ara ki at as ma ki ta kai ke ke awan kan ta bo te minis ne pen kai i min ta yen katan wata Ngayari, tayo na ako. Panday na tayo, ina tayo, ay punuwa na ti. Meroro ayo, kukakan na raururing, ibigin ti autok, ti asma, ti kay keiki. Ni, tabi wat minis, mayang kay. Libanan, am kong rayo, epi yamin, kinibes, Romy, ngay tato ni tatayo, o chows, et...

0: Ambong ni Mary, puntapong erang rion de pong era kai piena. Apo tagi usu, rinanon takatei o titangira. Te tapon ka kairua at the Holiday in Auckland Airport. Apo na iyo te mwane bai iroura ipukim. Men tayan na marake na kon rinanina aika akang kang. Men kakamea unano men tionin te pitipik. Arang tauroi aratahan makuri ni busmaya arakutangiria. Ipukin nampong eka kawak. Ngayare nori ira. Rineira, ako nakakuawa papuntaan ka na kurawa ngayra kanuan nampong nakon arenanom naratapo at the Holiday in Auckland Airport. Tarponi arasim de namba wawa isuwa ni miawa towa na akia ni miawa tenua kinoriran ti online get the socials.
1: PMN Kiribati.
0: Takauring, te meragini bua e konani pureni pai o ni karike te rheumatic fever o te kanga na konte buru. E konani ke te meragini bua men te meni nora ke ayarana ke pati strip A bacteria ki ataki narana at the strip throat. Kaneya ke vea kwane katoka ke na makurit bacteria yo o ni konani karike te rheumatic fever o ni karike te heart damage ke te kanga na konte buru. Kanaruna pai me meragini bua nasim tei tapara kairia na konte throat clinic ke na kon nam doctor me Denise te taia vea kwa. E kakawa kine bea kona kuna suasua nam reire ipa akarawa ki the throat checks ki eyak. Takaureng dike warere ki pamente meragi nubuwa eyak imantai niko katoka ki ina kona ni kariketa rheumatic fever o men dike takanganga nakon buro. Ete imetua ni korakora te makure niki mato ngayare tau rapai na kwampai ay kakakawa ki narunamka TV, computers, laptops, phones o pai nanon mouse o pai ay kakabungan ay bugim. Nakon snapdot o
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: now listening to PMN Kiribas.
1: Oh, kore mera te sora nam kong ra yo PMN Kiribas nanun te taire ke yo. Oh, sina te taia yo kana sina tara mo te weather forecast ke tawan kan wan min pong. On te taia yo mo oh sina tara aratapo e Aotearoa, New Zealand. Mentee North Island, Aurora Kagina, on the South Islands, get on in me. What is the song around Tarakin, Gan in the Tairika Yu, Kanamekinaki, the North Islands, Tarakin Kaitai and the Tairika Yu, Kanamekinaki Paye, Tiroye, Nidiana, Kimet, Messim, Karautana, Tabutapua, or Ipon Tieron and Epeme, Fangari. Te taire ken kanna yon yon te Auckland ke tamaki makaurau a kana mekina ki pai ei tiroa iei ni iriana ki me te wanang nang. O ai pon tiaro nana me Hamilton, Tauranga, New Plymouth me Wellington. Te taire ken kanna yon a kana mekina ki yon Gisborne pai ei tiroa iei. O ai pon tiaro nana me Napier o Palmerston North. Taupong kanen te taire ka yon a kana mekina ki pai ei te wanang nang iei. O asina ruare kaki mua na kon the South Island, Tarakin kan te taire kai yo Nelson, kana mekina ke bai yai te kakarau yai. Plenem kan te taire kai yo, kana mekina ke bai yai te roi yai ni riana ki me te wanang nang o ai pon tiaro nana pe me Queenstown. Christchurch kan te songora, kana mekina ke bai yai te roi yai. Ni riana ki me Timaru o Dunedin. What is the songora wana man weather forecast te taire kai yo? Skarau te haka muan di weekend yo bai yai ki tau roi yara weather forecast. I bukin apera kiri pes me. Hopefully, arakan tani nga nakon the weekend na naro. Ay, natawray, bukin nung oram. Nakon nam kong oray yo. O ay pun di, iriyan di weather forecast an, sa kangay na koy, taratara, roi takaway, ke, taratara roi takaway, nga naku kapunga na takaway, drive, ke to ako, tong ko yari, ko papahasukan takaway, ke tong ko yari, ko kapunga na, mrepe-repe, yara, ke, yara batarun kapunga na, tibeti, takaway, tinakunako, ke, ay yari, Tara roi, it is one takawai, ate mamaning am safety, ne beni nanun merawa. Ke, kanokona nakon nakawa, kita konera, kai punchin long weekend ayo, yaki kuawa ki, yera panangaki naka akawa, kain giri best, whatever dance akawa, mendiki yam kuang kuang ayeri, sapon kangai nakoimi, te takin niroroa nakoimi, taratarami safety, be aware, ke, kapunganami safety roi. Inanun nebe merawa ke pa akawa nebe ami usu on kami yari kaminan tabai ga kamai toro kamenoin kamin men de mai toro ke pa bun nawata nebe ora kin de bere de mai toro ta sa kona na tai ki abun mai su kuru kuri on ko yari kamenan ti nta po yakabu bu to yes pa ngai kiri peski mes na kamenoin de nebe Inan kawa gine pa sa kamenoira men ta kapu bu ngayari te panari gini rora na koimi oi pun arabe mang kami te meuri jerai a te tapu ma nemi ko ngora yu oi nanun ami tai nora open nanun na te weekend na yu sabo na kon te weekend e na roko
0: PMN Kiribati 531
2: PI oi pun tinga te kamenoira ya te katike rai na koi ya kora ki ke aspara ya te kende pung te weekend yu a te nanun na te weekend Pun tak kata kerana main panah kita pasti ni bukan nama. Tukan kaya ada kama. Efek hati mana kari yang ada kini nama korun tuan ada kami diri. Oh, ayam pun nama pun ada temauri teroy. Oh, tetap umur. Oh, tukan kan nayo kan ni. Ada senakan aku nak kami.

reach full time si bukin kipakipentemen abusin te kai buke kebusin toa ano anti kiribas ngayon to asin akanga yo asin kaisa kita ananon to pa yan asin anora to wana at to ate wana buha ayo akiya akiya kan ananos hejube bina bina ng toko bunda na kanu tiyan ni karawa tebu kayo na to dang dang te guru ri di pa na pa ni ko we na na pi di na kanu na ka pa to ka mi ya ki ni ka buda de ka e juru juru po ni ma na pa di ya de te po re ya buda na ya ki ke ya buda be e bo be ne de ya te ta ni ka ra wa ka di de ka yuru ru be ne pe ne ka tu ka te ka yuru ru be te ka ra ge ni bo me te ka ra ge ni me ne na te ka po ju wa de na ma ya ta ka ti de la na po re na wa pi ke na ka ji na ka ji na na ka ji na ka na te de ya ane te ya ka ya kalinang ite tungaru ada ngita uroi dikaita na maya na ke tekang ang paya kalina jang wadeng kan sepaya ngana sino dia ga ya de itu ye mori karawa dia ka pa kalinang inya ari kang ang wana chidi nga kona ya angai da na ba dikalinang mari chen a kurara de ko akoro pa ya kanu de ko kanayu takade den ma de gi gi tara ba di moya ba ka kamera to wo ya mere ngaya te na ko ri wa te na ko ru ka bere ya de bi bi ri da ka no wa te ke me to ya i pe me to i pe me to ya ne go o a ka a ne ga ti aro ne ga ti ma ka ko na ga na che no ma hi gi di pe sai ga i a ko ri nga pa ya ro ko de spirit to wa na i ri they are ready to lift at the right time ka te bere wa Tahu lain kaita dari payega, dia rintang itu. Awan kan, serana, petuan terawat, tuan buah, kain tuan buah. Tekami kan, ini kuan terawat. Pangin teka tuan terawat, jenani dan nikah ini kapan? Jenani masyolat, tiada ngan aku nak bawa interpret, jenani action dari kai. Ah, di sana ini, di desa Takakarungku. Sekarang ini, ini kuan terapatan apa yang tu bayar ini makan ayer onde, ya macam unong unong ini. Ah, terapatan maintain apa ne balance, ayer engkau ini kita antara, ah, emang anak kita kami, kuan kuah kita ngam, ah, tu bayar ini orang ini kekawa ke asal mudi angkat itu, sekarang ini. I imitate the men. I got to do the men that Dukun. Dukun got mother at Dukun. Dukun men in the border me hang at the border me yak. And then in the summer, it's in the winter, our migration upon the land, tropical islands. And the other one tap way got a book. Our Dukun and Garagota at Araya. There are Arun Nakunakuna. Aranginta Tarangana. Arabotan Ayaki don't take a mugri. Yari kuna ganga yeke kurana de demane yari gine ye aw ko ki no ri ranga na pare to en kun ete ket ka me men to en kun bena ki ka makuru de tirapata me teranga ari na man na shi mananga a de be en ko wa tirapata wan kan yari de ket ara ta ka karo ete ka be ayari sinaria inataya ba aikai sakina yakarawa kinda kia bukia akarawa ki wena train te giripes wena kangan self defense himself in anon tain the war time para patere naki inaki stiff minaria inflexible awangan jangan na kuna flexible yay kana kuna marau yon de mayi aikai. Kan itu

0: Tiranga, tangan tukun. Ay mga tirapata. Iko na ni karawa, kuparapata ni tiwa. At iko na ni kangay, tukunari sa karawa yang kanya. Kwa sinakarawa iya, sinakarawa kwa to ati, tibugi iya iya ati, tihip taan sa recharan na, kiti tibugi. Iko na ni kangay, ay kamira businua na hirangaranga inano ni marawa ayayor. Usina toka na mano, epoposi ka ne ni mawa. Ayo the illustrative song, ibukin ango busin toa, inano ni marawa, awaro ni yeyena. Ayari te ekona ni pa ina ngana ibuki. Ako na uri nga pahaya ka kinto, teka ibuki ari ibusi oka, irarangaranga. Ayari, suni ka nga yo, suni ka nga ipiri inano ntino. King in Nan, upon the Bako Tan, my ye party, taking the Aquarian up at the Kaka, a past Tan Kati. The Nakangan couldn't get to book Yadiganga, couldn't the Akapo Tidiari, Unganis and Oding and Gan, the Ban, the Catania and the Petrabat. The pretty walk on the Merb. They walk on the no. Our Yak and the Kaibu get a bush get out to Ari Bush. I don't know. Inanon te merubrobu, maro neva, do what they annoy. And then gun it to my ear at the book. It is the book. Otter aron to my ear day. The bookie, the sheer, the sheer, the wine of Wakanapa. But the sheer, I am my ear, Arakorak. Ake akonaki ake ate anika in the book. Nana no pa po to do one of the one of Akonagi. Our Anakonina po botak. Our botak in the tapoya and like but the panga. Nana botak in the two one again. Our abo botak. Our Yamaye, the she re. The she re. Oh, the one panga. The one who didn't appear in Narunde, the one Tara Makangayer in the Ekaraurogi, Yokorotin, Nakangatina. A yard and Gana Bosak and Gandan Nuboshi, what I know at the air. I tell Manako Kaparag of Wagadi, Han Magatina, get up and book. A yard Senadian Taya. Ah, then I know my yay, the she did it. Rangin the sire and a ben one arena. Why the Yakorubisag in a sire, ten sire, and I mean I took on agonap. Mariana Haunia. There were the Anori of Arawat, whatever, there are what. Seven a knock in Turkey Gate. Why the kids out there can go at a ganganaka break it to Amet. Ma, stay metto Arawaro and tell we are in Arapoi. I in Ametera, many ways in the boat and Amet. Yad the Amet I know that I know too. And I get in the Bunukon and dominate the island. It's the Amet I recon and Kaidi in the boat and Amet. Melko Akaroa in the government meant to my ye. You know, in Bangatara, I don't want to go on a Kanga Nicaragua and a Posi in a new. Arakuragini Gribes, Arabako, the way at the Kainika men. The guy in the band, the Bakau Yana, and I got out the guy in the band. Aka Aoti Huna. I did a walk a bay. Huna I gay. I got a walk in the karaoke. Never in the rang and gati. I said, I wouldn't never get a money to make you on tape for any man. Then I let you walk a gang, I tender care ganga. You go to Guane, and why I don't put the money to my own dinner manario. One other roina, Katukatukaye, Pako, one of Barry Gawai. Bangana Kotukanika, you meant your nab and Tammy. I'm going to put on a Tokanika never. If I can't let you be yonder. I hadn't guessed what I shall grammy, yes. I take a woo. I shall get the money. Then I got Jack Josh. He got Jack Josh. Oh, I'm not going to be like a guy in a little bit of a book and a back in the outside. Ora puta no ama ta mon na nikita na pe a yeta bu ora ka ti ya de kanga skara ana pe ti na anda takau ta bu bu si ya kana ya iro ya pa na tawi pa na ta kin ona chupa ya na kon ti na puta kin de ri pa na ka o kinak sa kin na pa na ka o kinak ki pata wa na di ki pata ti na ni pe kan sa pa na ka o kinak ki pa na ko ta ki ya anu wa ya de pa ka chu a ken ko Pantai ye kai ya wa jira pa ko wa no raki arang ni bonga na ra pa ko na taka nga nga a kia kai na pa to ko ra ke ta anda pa ko wa pa nen che ni mek ai bu gin na run ka ti ra ri sta wa nen ne a se ki te te ki ni ya ro a ro ra ka di ka ti ra ka di ai pa si pun si ta wa na ko ya chi bu ra pun la ke ta ka pa ya na te ke ta pa ya a se ri ai te ki ni pa ka a men na a na ko nen de ki ya Igirakin akawa kinan na kaucha. Ngai si inanon tu wige yo ayro ko minister me yon git me giri bes. Ad minister ayo ngai ay involve me de duman bo ngari giri bes. A kataya na nga promote aron jinan heritage cultural values. Ad ta bore na ko ngawa ya Mexico ba kan jinan remain sila ba garang ng kawa kinak ye ba ye tungko. Atawana na kuni kare kena petirongorong wana wisha na kuni. Ma to pa yara ni kakawa ki. Ari sinaria in sipaya. Ngaya me au shubumi. Wa me au wami kawai. Anako ta tete mga iya. A take note. Dina anda pa kuhu. Tira pa kuhu ni koro karewe. Tira pa kuhu ni tepa ito wana. Tira pa kuhu ni tuan ti tete. Tira pa kuhu ni toto. Tawi ila pa kuhu wai kaini kapani. Waya wali yang kanaka magi kona ini karawai. Na sibumi ganda ya na kona ni korai na kona bu ngai kana no pa tama chen technology ngai ya kona ni kata maro e pe ka kana ngaro ni karo ki yang ko ya ren kai sinora ada policy de anada pa na preserve the non heritage cultural values yon rabota namata ayya bu shi ngami pa ka sinapene ni bu bu ki ni kawa kina ka chen apa ini kiripe sai kapongan tai manga karo wa to age de ka ngai pote kan da pa ka utu wari gene jere tai kangan ana ani ron ana ani ron aposha a sidagin na ngara kai ta una ko ye matang pangiano na pa age kurumbo awa ke a age a mouta age a moni kana ko mai yaka ki pana ta wo ta kan kiripe sa opunda ke to pa ya na de kiro na asu wa ye remains ni garo ko ngai Awa anga ya sikona ni bibili bibili rumia. Awa anga ni da tuwana wana. Awa otan pa, otan narora. Ika teira. Wow. Ika yau. Awa sipaspa na koi mi. Angkanya na kangai tira. Kapaya rang kanaanu na pasi. Si maintain na cultural values mara. Irangin rawa da the principle na kanai nanona. Ika a scientific. A psychological. Awa. Akonan pogi ya jenani young administrators the way of thinking mari ana a ye solution ni gripes ni bonno ni kati ya maro reya ada ni smartik aya de jama ta ire nta ye kai pa ka de kya ana da pa ko waro ni meun nan de pa ko ni matang na bonda ni smartik ngada ye ro na ti matang aye ina ba kiri bes ba kona ni ganga hi e kapene te ya ya ya kawa ya are ye be shi yang mari me yon ne ina kanga ande ke tuto kani kai ina de ke tuto kani kai the principle are tamara ke ni tere ni kanga pari ye yang ai ka ka ka me ka pe ye nu kana de ka pe pe ya de de nu ta ni kanga pero ko tiang wa me na ikai yon kanga yo ani ena ka pa tiang are ka de mei ona una Mato, atu kita, karena yang ia betul warin, nak kau jadi pun, atu kan dikai, ereke ropende da wari ya uteri ka te ne a kan ne denan rongrong wa ka na bonje na rongrong ni mena na ko kona no relate the principle are winning ye ma tira the principle are winning ye the determination the humility to ngiata na ko den an instruction ayare jama ta ko nan never is it an knowledge in equipes or the nine principles I apply nakon to reality the way guiding in the modern world ayo and the swang kami when that I go na nuria and the baka unaria wa ti equipes the kona paidi ki nakoya ain to be the beginning of it the go wangai the man I mean I poko yo unumanin the beginning ka yon na utero orang ini kakate ini kakaya pengadu the tree of wisdom ada mena isamo ada yang nak kau train squad pada boy ide nak kau ye na dia an pun nak rapoi as kawa kin na mai kan anu ngarang kan an na boy abu pasal kita yakin na men ko ata anak ko yara puta na dai anak kape inu ko ye ye ya na ko sia pa aku na ni mengo ibu kon to aki yon na utero, o yon na Australia, o yon yon na pa ponin. Ita ko ponin buong ay kayo kam nora arun na para. Tingay ni Manguri. Ma, tingunay akinak, yon pa ay kasi katay. Yari to po yere lang ni kakao ki. Sinarapa ka unuburaw, pinakiro ko. The foreign power, ito at itan influence man tapo tabi uwa. Ang ngayon, sinaki ko na nung respond ni kaitara. Sinapakauna ba negotiate pa sinapunti ibukin na security yabon wagi to wagi na dibi amon da kakao sinakangaan da pakauni yang sisira pakauni yang ang kanaan na ba at tapanin na ra heritage background pa siyang o yon na nan principle para principle na nilipas na yon na ramani at akitunung kanan siya takanuan di mong matabu siya takanuan di bibitoi acha takanuan ana mande bepakwa ada tapakya awakan si tenan principle la kan tenu amani bakan waruru na kona paye parang tip mai kanan no ngarang kanan na pas kunna giota ye yare sina kata ye nan na ye to utara mu in to utara yana re si ko na ma chaki ye ko ya ke ta ngai wa ni kapen na a antira pako wa na poni lumi ayo yara ko na ki mangai de banda ai de ta ki na par do poni buki na at the politician nga ayya ki ya ki ka kawa ko na kare pe pa ta ki yanga kita ko pa yanga na ko si au lewo le a wore de ki au an ngan ne ron te au ko wari kan si pa yanga ngan mi kawa ki na ta kan te mai kawa ki na ta kan te kai ni ka me akawa kini tinan principles sina okay na to wanang ganyo tsakai ni kamen dari kangai wa ki manang ko iti giri bes apa ka wa mo ka te yen dira yu tadi ai bunda yu ambu ni ka kai yi ana to meshi ci arang ni bubura wa ana te ka to nu mane te ana te ka ti giri bes na kon ana te ka ti tungaru na kon sipuna na ti na ndete yeri roi tain tiro ayo kona kien na kita para kona kapakawam kana ko kapakawam ayo ipay kona karoy kona mga kati ayena ang kana ko kati ayena kona mga tawo pupena kona kasi kapepena ay nakariko the natural force ke tiyang ayang inon tiyaba ay nakabuta toa an ngi kabuta kito an awam sense arun and feelings ni kapene ya to ka yo anda patam paya ki to ka yo yam kora ke ke chuibu oi pun nam pai ni ka bi da wa mane yo anda na no muru aku na ta aku na ka me o ye ni ka ro kwa a ko ro konte are yo shi ye pa an e ko ta ke pa te giri pesi e ri dia ki to we yo anda na ko o kanga kurin la ki bo bo na ki bo bo taki ngana ya to ka yon wan na bon shi ngaya aina ria ki tōa ue, Ioana ni karoko ae toka. Ia ia rea ke te ria, a kua ki ria ki tōa ue, ia ina ko tapani ni ngana kua toka Ioan toa, e te pe urua. Pahari ia ia ikana ana tara te anea ngoa, ia ia kana ana ka iki ki a e kua preti wāna. I buo buo ki, ai, e ti mueka. Nā ngin tōa ki ina nante tōa ki nako, koni unko e a konaka, konaka ia wāma. Ai are, Ere ke te tea kana pare kāngai, kaputa o inu āma. Āta i unu mekina te mena. Angana anna pako inu mekina te mena, kua ki self-reliance, aki am confidence po ni rōma. Ai ara ngana tena sintunga runke, akare ke tena no ane nini koria. Akare nume tuako. Inanun tei te kāngā. Ako na toka ni kai. E kua uo. Kwa ki koran toka ni kai. Inanun toka aki. Ngana anna pua, ni kakai para nanum. Ako na ria ina taia. Kwa non na pem. Ki tina an, nawa ki tenua. Aska kwa ua. Kwa tina an ipono tani meta. Na kontu o sinako. Te moana wa tukia. Teka uwa repua. O teka tenua lo kamata wa. Rapata ia nawa i kai. Kana ame na imakini. Tina an achibu ai katotoa. Ane ka ko waki ai kwa. Ona rape ka unyo sinako. Yare tau tea kaya tana kawa. Saki nara kwa pui nari na rape. Nika masuwa metam. Ona tui, ako na taraya. Teka re te muan, teka uwa, teka tenua ya paro, teka tenua, ako aro. Ako asinako. Ae te yare ya met. Ako asinako. Kwa roko ime rao. Kwa roko iepe ni pako. Yare ke teka pui. Awali o kane te pai ere ka ngairangi ni ka kao ki kua tira. Ara wake ni ka pene ni ka shikaroa iyo ni ka tira. How to survive sinaka ngani meo nara enu warumente asimene iyo. Au. Nkana arwe pai ere ke kau meo me iye pene pakoa. Akuro ngane na kau pai mani iyo ane pene tapakea. Ape meo mu iyo ane pene tapakea. Tena ane kai. Depen, te mui moto, te karele, ane rape ka unu koro karele. Pasa tara ato uanangane, ngai ya korakora te ka angangan tae kai, toa yoan to water lens. Ngana ane rape te ikiri pasinki, ane ria inia yam manipa. Pai kai sarokon te ka inga. Ate manipa angin tetei, ape mwemenan tetei po atarika. Ai yara kona nara kuni kaya itapu ika amem. Ma aru ni ngani tira ni ara kona ka nima. Kwa ya mwantira ngini ka kao ki kera tamani po. Nti tapu ane nti mwantai. Aku kena ntai nti shibung. Ari yang ane kutu water lens kwa imena iya. Aku ka kwa tuki ye. Nge eos tu water lens po to. Pata yang ane pa ane tukin yabusin namani pa ane ntai nti yara. Ako kona ni kana kwari. Ake na nanona. Ako na kona na te asibu wa yarana ki pa te stai. Ako se ni ka kamaua. A taun na inanon te manipa. Yan te tano. Ako kwa tana mpa yan. Te tapu ane tarikane e kona indiki kwa te mem. A kona indiki meo mwenyei. Ako kona indiri ane mem te kariru yei. Sina kara ki patera abuki nanga na kona ni ka mema te temani pate baya. Ai ara nga ni ya ponga na amra pako ni meta ki pa sa pen na ta de science. Si pen na ta run to boya the custom. The rock is na komen the custom. Ai ara na ki pate custom by carbonate nga na mix with the liquid. O an nga ni absorb the salt by kana ko the pure the water area eroiria na salinity. Ayakona consumption nan yakona ni meu tamete yaal de anan kan arun ni kameu ran kanan no semene yo na per a tangeria pasina kan an sawai pasina kan an karege de poi saran na ba te toron poi it is self reliance inaria ni bonda pa ko war pasina poni ka pu oi noara yo nganda pasio ngani benen toron poi pasina gi spoon fit Sinagi kare-kare ki wira. Na yara pakao tapmen. Na sinapun da pakao wara pundi kiara. πήγε άλλα παιχάτσι. Ο Ασίνα πάει να τον ούνικη. Ο Ατώ Ακίνη καπέν. Κανάνε να πάει κανένα ο Άγιο, ο Αϊτάκου. Ο Ασίνα γονά έπαιρνε ένα ίδιο για να impact. Δεν ήταν crowding, αν έρθει και Γιώργη, τώρα ο Ατίνα είναι. Πάει να γονά να είναι κάτι τσάμε, θα πάει να πού, αν όχι να γονά πέγια. Πάει να develop the resource, Γιώργη να πέγει. Αι και η καλά, ο sharing, αι και σπάγια να γάμι. Ασούν τρίτη, τι δεν γιάει, αι και σπάγια. Η κακάο και αλλά cultural values, our skills. Είναι ένα environment, με να κάτι που μπορεί να άρρωτα. Τέρα, τέρα. Με αραούτου, ο αραπούτα νόμεζα, ο ασυναγούρι, ο ασυναγόνανι μέου, ο ατήρα απόγαν την αν entertainment, ake apondikiara sei data ku ba ke apo ngai bangi njo me ja ga ngai ka pele tei to ya na ke to po ya ko nani ka ro gi ro ye ka wai ya ke apo gina a pele ni ka ro gi pai ya ne ka wore de ke na a pele ni ka ro gi bu gin the survival or the security na e ko la anda ni ma ta ta nga ne sko nani ka para para o a ma nga explain di ki kan a ma ka para para ki di na ne ya ro ya tiro ro ana ro Anerana pa wari kada tarasarangai. Ha. Nasimi asbumi na kono pungira. Anena na katiri tiri ari. Ah tira amuina. Taka paya ah tukure. Ah sina sina sina sina timeto. To to kani kai. Kai sese nangana hiru yarai kai. Pai dia dan tai na ko. Sina memauri, sina roi, ah harata bumu. Sagarata bumu. Kecik kata tak pun muka, mangkana tahu ia runtik hati dan anu arah warna apa kau? Asin atau tu kau imuan cino? Kau ikan dia ucapkan aku ini ni kau mana? Tuh kau imuan cino antep aku, tiga pertanyaan muka kau kami. Tuh kau imuan cino ante jong ucapkan. Tuh kau imuan cino ante kau ni nak. Tuh kau imuan cino ni kalau ni payah kata maru, payah ni buat siapa muiyai? Kona pun ne buak, nak kata ngah pera, tengi dek, kiri bes. Oke, ya udah kata dua. Nikarin nang ina koi mici nasin tungaru. Ina nun tepung ayu, kai ayu pun nana pung ni yaus. Asik aku kau, asin nang itu kara jumi mat. Nang itu kau jepung iman. Ya tengkan ayu jepung iman, kana kana tepukai. Asin itu tu kau nikai. Angkai mici arah suan day ne. Takoi nuka minta nu mai reden na, kami buat mau di teraya tapmu ambil senda.
1: Awan yang kena reka koi nara bangkan di meroro untuk ini nanti dayu reka buagi karena kau nanti meroro ayu iron te Ministry for Pacific Peoples iron te tau terang New Zealand. Sekarang ini awan yang karena kau nampak nanti Kiribati Pacific Media Network. Tapi nara dayu.
2: You are now listening to PMN Kiribati.
1: Tapi nara dayu. Kita ini teraya. Macam ini sekarang kami.